0: ang 170 ka hektarya sa Giingong, unauthorized encroachment sa Laguna Lake sa Taguig City. Sa baong pamahayag si Lacson Miingon na ang data sa Philippine Reclamation Authority nagpakita sa Giingong pag-encroach sa 13 ka mga titulo na naglangkob sa dagkong mga lugar. Matod niya, kini katumbas sa unsa ka tersya sa 560 hektarya na reclaim nga yuta nga naglangkob sa Laguna Lake sa Rizal og Laguna.
1: Radio Kaibigan Local News. Radio Kaibigan National News. Radio
0: Ang House Prosecution Panel muhangyo sa Senate Impeachment Court nga tarataron si Davao City Mayor Sebastian Bastido Duterte isip laing kaaway nga saksi sa impeachment trial sayang igsoon nga si Vice Presidente Sara Duterte. We will ask the court to declare him as a hostile witness. Sinabi sa House Prosecution Panel katikmamaba Benjamin Attorney Benjamin Tolosa Jr.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Nanawagan si Las Piñas Lone District Representative Mark Anthony Santos alang sa patas o walay pagpihig nga investigasyon sa Office of the Ombudsman ay kalabdanan sa duha ka kasong kriminal o administratibo nga gipasaka batok sa mga miyembro sa pamilyang Bilyar ay kalabdanan sa mga aligasyon nga naglambig sa Prime Water Infrastructure Corporation. Sa iyang pamahayag, gihulagway ni Santos nga seryoso ang mga reklamo o gigihatagan o gibugaton ang panginahanglan alang sa usa ka hugot nga investigasyon aron masuta nga ang kamatuoran o matino kung aduna bay igong basihan aron ipadayon ang mga kaso.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Nagpasaka og balaod noon sila si House Speaker Faustino Bujidi og Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos aron pahugtan ang mga regulasyon bahin sa luwas kapagtipig sa mga armas og ang tulubagon sa mga tag-iyan ini. Ang House Bill number 11387 o ang Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act nagtinguha nga usbon ang Republic Act number 10591 na nailhan usab nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasunod nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, ang Philippine Red Cross South Cotabato Chapter daling mirespondi human sa insidente sa pagpamusil sa Banga National High School ni atong September 18. Sumala sa paniunang mga taho, unom katao ang naangol o gida sa Dantom Doctors Hospital o South Cotabato Provincial Hospital. Usa ka tawo ang namatay samtang ang ginudahang namusil. Usa ka tinun-an nga lakip usab sa baga namatay.
1: Radio Kaibigan National News. Radio Kaibigan International News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sila mga Board of Directors o General Manager Engineer Dominic M. Garcia. Ipasiugda ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang panginahanglan sa hiniusang aksyon batok sa hate speech na matod niya mas paspas ng mikuyanap gumikan sa bagong teknolohiya sa usa ka UN event bahin sa intercultural dialogue. Og pagbatok sa hate speech, giingon ni Guterres na gigamit kini aron o gigamit kini karon nga digital platforms, algorithms og artificial intelligence aron mas dali nga makapaabot sa daghang mga tao.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Ang ihab sa mga individual nga nag-edad og 100 pasaka sa Japan miigo sa bagong record nga 107,677. Sumala sa Ministry of Health, Labor and Welfare. Kini ang kasi 56 nga sunod-sunod gatuig sa pagsaka sa gidaghanon sa mga centenarian sa nasod. Inhalos 88% niini mga babae. Pasigarbo sa mga rebuilding Houthi sa Yemen ang ilang malampusong pag-atake gamit ang ballistic missile batok sa Saudi Arabia. Ang maong pag-atake may hinungdan sa pagkalangan sa dagha mga biyahe sa aeroplano sa baog lugar. Ipahayag ni Yahya al-Sariya ang tigbaba sa militar Saudi na malampuson ang mga pag-atake gamit ang cruise missile o drone attack batok sa Saudi Arabia.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, gagiatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Upat ka munghi sa Thailand ang gidakop human makuhaan og kapin 200 ka tableta sa metamphetamine o meth. Itumbok nila ang ilang giingong supplier diin na sakmit sa kapulisan ang kapin 49,000 ka tableta sa maong ang sa maong droga. Matod sa kapulisan na lambigit usab sa investigasyon, ang munghi sa templo ay nagpuyo ang usa sa mga sospek.
1: Mao
0: ka totong buntag mga balita nga giatud kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa PG Max Plus ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus, Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon ng Nisudan sa Valencia. Samong President and CEO ang Pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Station Manager Stephanie Iyote. Finance Officer Bernadette Songkawon, Kilong-Kilong. Sa ato ang News Writer May, the Gorgeous Belga. Sa atong Technical and Transmitter, Junting Kang Rari Sator and Joshua, Wang Magandang Lalaki Season. Sa atong mga Broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Noel Cagul, Chari May Pahangin, DJ B and DJ Aya. Kini si Romeo Chiang Jr. Muingon, Pilipinas ug Bukidnon, nagasalamat ug maayong buntag kaniyong tanan. Musunod gilayon ang The Trial of the Century, The Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
2: Nomination. Your Honors, we in the prosecution also have rights. I, for one, did not surrender my freedom to teach and to enlighten when I decided to participate in this trial. Patuloy po ako magiging guro kahit sa loob ng impeachment court na ito. Lastly, Your Honors, the defense mentioned humility, that I should have been humble enough not to post that now viral statement. Your Honors, being a Provinciano from Leyte, Samar, and Cebu, and coming from a middle-income family born without a famous family name, who had to compete for his spot in this capital.
3: Kinsa ni palihog?
4: Arulda, nabakita niya pa sa Ultimawi.
3: Yes.
4: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay... Sige mo, encourage sa manang Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko ka balik-balik.
3: Oo. Inday...

0: Tidur na.
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit eh, gulong-gulong sa sir, gulong ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko hindi, yung yung uli kasi nagmaramag, wala na power dito sindahan kaya na nito ko ilang nabaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Gulong-gulong ba sir, mukrus din sa kung tunga sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, o katungo sa una, mawto ni palit ko busy max sir, wala aramag napulo ka kapsul, na ayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gi ka sa Vigimax.
1: Oh, salamat kay Pastor. Palit ako gusto ra nga akong pamilya ra akong gitainom bud sinay sa kong bata. Le sakit yang til kaisa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Sa gibate kana ngulungul sa yang kiting og yang gara sa nang yang bukod-lukunan.
0: Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ra. Mubalik kung minom kong kape, gidili mo na sa doktor. Ano, dituluhian ka sa Ginoo, Pastor. One time, wala ka magkapulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. One okay. Power sa program.

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend chili paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Lu, nganong katakian ka man?
7: Sakit kayo o hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
8: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikin, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
11: Nakunot mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahil.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
16: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Unsa ato igan?
1: Nakoy magulang pastor ba nga nag sakit dito sa Takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya, dala kog digimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
0: Unsa day ang sakit?
1: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na ka nang
0: tampo
1: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini gay tanawon pastor. Ta inom na ko sa digimak. Duha ka buok pastor.
0: Duha ka buok.
1: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa ino nga po na ko sa utro. Dorag niya pong kabuk, pastor. Dorag,
0: yes.
1: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
0: So, nakasalba.
1: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Naghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ako magulang for 2 months.
0: 2 months. Ay,
1: ka makabakod.
0: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
1: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, ng gamay, nagudiyang matiin.
0: Upat lang kakakulaan na inom. Nakabakod
1: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid tu mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta na.
0: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
1: Sige pastor.
0: Get okay, later. Salamat.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

Yan, from Angelica Alisuso Kunod. May hapon DJ nga guwapa. Kumusta mga darang aside? Karong adlaw, wag wapa. Okay lang po si Lady Diana. Bahalag na taliksikan taga kanina na. Panalangin maning ulan mga galag. And oh, for sure, nga naghanpot ang mga mag-uumay. Nga nagampupod nga makatilaw ilahang mga tanong. Magbisbis sa ulan mga galag. Magkakasya busy mga gala. Ikaw man siguro tong ang lalaking walang pahinga. Martin Laginon once again from North Cotabato. Alright, time check. It's already 1:31 in the afternoon. Nauna 31 na po sa kapunod mga higala. And for now, panahon na para ng sahod sa kahanginan. Ang lain na po gusulat ng pagkanan sa ating programa karang hapon.

Sa sarili paglangay mga kaigan, here it goes. Ang usa ka sulat kag ipadala sa atong programa karong hapon. Amoy atong paminawon, atong himay-himayon, atong subdon. Kung unsay problema gabuot patambagan sa atuang sender karong hapon.

Unmounted Bonnie Let Us Thunder, mga kaigan. Dear Lady Diana.

0: mo. 98.5.
1: Ako si Imanere, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
7: Naon sa day mo na itsama di mong tiil?
8: Ano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
7: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot din mo na siya ngagi kung ano?
8: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
8: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
8: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
8: 5 kabuok.
7: Okay.
8: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: My good news!
16: Hello, oy, unsa ko'y good news!
15: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
17: sama sa large format outdoor sticker,
18: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
15: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: ay 54 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alam mo na kung 54 na po sa kapunod magkaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Huwag maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain ng radio sets. Huwag sa tanay, nagatawa'y paghihapon sa ating Facebook Live karang hapon. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Nagagaayong salamat po sa inyong walang sawag na pagsuporta sa ating programa matag hapon, mga kaigan. So yun nga mga gana na kaganina, ano nang nabasa ang usa ka sulat kamay atong tagaag panahon karang hapon, atong himay-himayon atong sabton kung unsay ang natong ikatambag para sa atuang sender karong hapon. Karatay ng kadawatan o nagabasa ng mga tambag para sa itong sender karong hapon mga gala, no? But before that mga kaigan ay magkalimot yung atong programa hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Sa mga namino nga dunay ginabang bati sa ilang kalawasan kasama sa ubo, sipon, katukato sa pani, trioma, arthritis, pamaos sa lawas, panut sa lawas or pinakan sa mga insekto or varicose veins bakaha nga dugay na nimong ginatagu-taguan diha. Gamitin na sa atong kinagusgan na Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Ay gawas nga proven and tested na po ang ka-epektibo ni ini, dili po ka angay mabalaka kung haplas ka ay tungod kay dili kini oily sa atong kalawasan, humot kini dili makamansa sa atong mga sanina mga kaigan. Dili ma green imuhang sanina mga gala, no, kung haplas ka sa atong Aroma Plus Herbal Oil. Sulay ni mga gala ha, very in demand aga to ang Aroma Plus. Naganapot ang nagapamatuod, epektibo giginisa, nagalain-laing balatian sa atong kalawasan. Mapalit aga to ang Aroma Plus Herbal Oil sa atong Caribbean Center ganimutang sa first floor sa Alcura Emporium, Valencia City. Available rin po ito dari sa GRD Printing Services ganimutang sa second floor AMQ Building at Bank sa NVM Valencia. Pero kung layo ka dari sa Valencia, ayaw kawala ka kaya mapalit po aga to ang Aroma Plus uban sa Veggie Max o Herbiva sa atong nagkalain-laing Caribbean Center sa nagkalain-laing lugar sa atong mga Caribbean Radio Stations o sa atong mga kaibigan ni partner radio station. Alright, so much for that, makiigan. Once again, welcome back sa inyong lahat. Mga bago pa lamang naka-ablis ilahang mga monitors diha, welcome po sa atong programa mga gala ha. At rin nabasa kaganina ang atong paghihiskutan ng sa kasulat kaagi mga gala ng mga atong paminawon at atong tagaan pagtagad garong hapon, no? Ang sa kasulat from our letter sender ang itago nato sa pangalan nga si Ma'am Ai-Ai. 27 years old from Don Carlos, Bukidnon. May hapon, by the way. Atong mga palangga diha nga mga suking tigpaminaw na minaw from Don Carlos. Don Carlos, Bukidnon. May hapon sa inyong tanan diha. Huwag ang atong sulat mga kaigan, no? Dili ni tipikal nga sulat nga atong, dili tipikal nga story nga atong manungog dari sa kanginan. Kaya kaniya ha, medyo pang telenovela ang eksena mga kaigan. Kaya matod pa ni akalain mo sa dinabi-nabi ng tao sa mundo. Imagine ang imo pagyo makaribal sa imong taong hinigugma, ang imo pang igsuon pagyon. Sa kabulo mga galang ingin ka ni si Ma'am Kakay na siya, Ma'am Kakay, Ma'am Ai-Ai, kisa mo na si Kakay. Si Ma'am Ai-Ai na isa ka na siya ka-live-in partner, matod pa niya. Nag-ipon na kuno sila, matod ni siyang story ha, matod pa niya, giunungan siya sa lalaki ang kaipon tungod kay naay na itabo sa ilahang duha. Huwag nasayod ko na kuno siya nga ang lalaki, wagid na igugma sa iya ha. Naalay na itabo sa ilaha, huwag namabdo siya. Nang giunungan siya sa lalaki, nag-ipon silang duha. Pero unexpectedly, upat kabulan na kuno siyang pagburos mahigala, nag-bleeding ang atuang sender. O yan ay baluan nga nawala ang bata sa iyang sinapupunan. Aside sa nasakitan siya tungod kay nawala ang iyahang anak, nahadlok po sa mga kaigan tungod kay nakabalo siya na ang rason nga giunungan siya siyang live-in partner tungod lang sa bata. Karon daw kuno nga wala na ang bata, halok sa nga biyaan siya sa lalaki mga gala. Kaya kinimugod si Ma'am Sender, though medyo wala sila ganang dili sila ganang itong relationship nga ganang in love good mo sa isa't isa sa sinugdanan pa lang. Kaya kinimugod ang unexpected ilahang love story mga gala. Pero si Ma'am Sender, eventually sa kadugayan sa ilang relasyon, natunan na rin ipagmahal ang lalaki. Bali mo nag-develop rapod siya sa lalaki kadugayan. Pero ang pangutana, kung ang lalaki na in love po ka sa iyaha. Walang nahadlok si Ma'am Sender nga basig karon nga walaan ang bata, basin biyaan na siya sa lalaki. Pero si Ma'am Sender, duda na siyang daan. Na ay murag laing babae nga naibgan ang iyahang live-in partner. Tungkol kay matagabi ido kuno na ikatawag nga babae mga gala. Dili lang gud niya masapon kay dili ginapakita sa iyahang iyang cellphone. Pero manod pa niya, wala giaso nga magkumkum Lady Diana. Walay sekreto nga dili mabulgar inigabot sa panahon. Kay tuod man, nakit-an gud niya mismo nga na ay babae ang iyang live-in partner. Ug ang mas shocking pa diha mga gala, dili basta-basta lang bisan kinsa lang nga babae. Ang babae di ay iyang igsuon. I don't know kung manghud ba niya nga babae or magulang ba niya nga babae, no? Ug dun yan ay baluan, ipangutana niya iyahang live-in partner kung anong unsa man ni ka tinuod, anong nabuhat man ni mo sa akoa. Ug ang ibuhat sa iyahang live-in partner, wala na di-deny ang lalaki, ni angko na lang yun siya. Nasugod pa lang sa una, ang igsuo na ni Sender iyahang gusto. Pili si Ma'am Sender, sadyang naalang yun itabo sa ilahang duha, unang napugos ang lalaki o ipon sa iyahan. Nakamenta rin, anong mag-inom-inom man pod good ko? Uy, sanay kong babae ka. Anong mag-inom-inom man pod good? Uy, kababae pa man jod. Tama, gano'n. Kini ka mong mainom-inom mga gala, no? Ang mga butanga, posibleng mahitabo nga dili ni mo gustong mahitaboan ang mainom-inom mga kaigan. Alam mo na nga, babae ka, yung mga lalaki mong kauwa nag-inom, di yun ang maayo mga gala. Naghanag yun yung mga na-disgrasaan ng ingon-anag na sitwasyon. Maunang maglikay na lang yun ang pungong pwede. Choose your friends wisely, yun. Di lang mga barkada nga dalunta sa ganang kaalautan, mga gala, no? Pero yun na nga, di ba? Murang nangutana si Ma'am Sender sa atua karon sa tanang na minaw. Kuro-kuro ang nasa yung sitwasyon, unsa man ining buhaton. Ipaglaban pa ba iyahang gugma sa lalaki? Or magparaya na lang siya, magpaubaya na lang siya? Nagawatan nga mga tambag na rin, no? By the way, magandaghapon ni Pusa Yudzan, mga Edwin na doanan ka resosa. At Inday, magandaghapon, salamat si Imong Bagdano sa arang programa. Magandaghapon ka igay na nagad sa may bantuan o dantapan ni Bukidnon. Nag-text dali from 1142, kasal ba na sila sa lalaki, Lady Diana? Hindi po. Nadili sila kasado sa lalaki, live-in ang daw kuno sila. Wala po ni mga gala, no? Pero yun na nga, di na magkaingon nga na ay kapit or na ay pwedeng panghawakan si Ma'am Sender. Kaya dili manggod po sila kasado sa lalaki. You and I were meant to be with all my heart and soul. In my own opinion, pag move on na lang Sender, kay at the very first place, bisag kung saon ni mo, wala jud gugma ni mo ang lalaki. Murag sagpa ka kamatuuran si iya, my gala. No, sakit paminawon, pero reality hurts good, Ma'am Sender. Ani, good, ug dapat lang good pot nga magkamataka sa kamatuuran, bisag unsa pa na kasakit. Pagkabari ani karon, tama maning giingon ni Sir Martin Lakinon, niya bisag pa kung saon niya, wala gigugma sa iyang lalaki. Unang move on na lang daw ko ng Ma'am Sender kay Lisut mong kaayaw kung magka-desisyon sa ipaglaban pa ilang relasyon doha. Kaya ending ana, siyara maghihapoy masakitan. Si ang lalaki nga, sayang igsuo na higugma, diba? Kung murag lain mapagkain nga ipamugus, good niya iyang kagalingon sa taong wala nakagusto sa iyahan. Murabag, magukod na lang ka sa lalaki nga murag, hindi po maimo kay mas nakasakit pa mong gudani mga galanog kaya ay igsuon pa yun ang babae. Pero kung tagalaing babae pero igsuon yun. Kami mapaglaro ang tadhana sa kanila mga kaingay. What about your buddy Sir Martin, Ma'am Sender? If you are listening, karoon, mas makikita ko na mag-move on na lang ka. Huwag hinihinay. Kaya wala kayo mahimo, anak ko. Wala kayo na higugma ang lalaki sa imo. Bisay, kung sa panimog doot sa imo kagalingon sa iyahan, pag imong ihatag imong tanan, kung pag imong pugaon ang imong kasing-kasing sa iyahan, huwag kayo mahimo kung di kayo sa maibog ni mo. Kaya, anak, mahurot ka, Ma'am Sender. Kapuyon ra ka, madrain ra ka. Ending, huwag yapon si feelings para sa imuha, diba? Mas maayo para ko, no? Maari ba ni Sir Martin, ang sayang kaugalingo opinion, mag-move on na lang ka. From 2640, maayong maulan niya hapon, Lady Diana, mag-advise lang ko gamay sa imong sender at eh. Kung ako ang naa sa imong sitwasyon, Sender, ipaubaya na lang nako na ang lalaki oy. Ngayon mo fight maman ko anang klaro man nga wala na higugmas ako ah. Sayang na akong kusog, Lady Diana. Hinahinay na lang mag-move on. Girl, deserve ni mo og better. Mare pa ni 2640. Ipaubaya na lang doko no ang lalaki, mga kaigan. Walang ganang sinawag, ano eh. Alang-alang sa ilang kalipay doha, magparaya na lang ka, Ma'am Sender. Sakit ka pa minawon, no? Labi na nga na ganang natamna na si gugma sa lalaki ba? Pero unsaon tamang yun, di ba? So unsaon pa na kadako nga gugma ang kaya ni mong ihatag sa iyaha. Kung dili na niya suklian, dili na niya kaya suklian o pagkigugma gihapon, masayang ragid na, Ma'am Sender. You deserve better na kuno madi pa ni 2640 na ay lalaki nga maabot sa imong kinabuhi. Deserve ni mo hatagan anang klase sa gugma nga kaya ni mong ihatag, Ma'am Sender. Kung imong anak ka grabe nga gugma ihatag lang ni mo sa maling tao, sayang lang gid na, Ma'am Sender. From Dari Caller to the Maki Igan, it's 6643. Alright. Hello, my hapon.
1: Hapon, Lady Diane.
0: Maayong hapon. Sino po ito at taga-asa po?
1: Ala, nalimot naman si Lady Diane.
0: You think it's anin niya. Madam Carol, maayong hapon ganimu ni hapon. Ang atuag madam artistahi na nagad sa may Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Lady Diana,
0: guwapa. Okay lang, guwapa lang ihapon, pero kaduharig ko si Imuha.
1: Wala
0: ka, anak ko. Wala ka ba sa mga
1: nagatuhan? Man atong atay, Ana.
0: Inuod man zat, artistahin gani. Okay, ko, kumusta magkadiha, Madam Carol? Kumusta mga nagatuhan buhay?
1: Okay naman ko, gahiga-iga ko, naminaw sa imo, Lady Diana.
0: Buhay ka ayo.
1: Lady Diana, kay Mura.
0: Lain ang panahon, tama. Lami ka iligid-ligid ra, no?
1: Lami ka magbalukot ang hapon. Ganit ko naminaw sa imo.
0: Pero mas nindot ko nung naikagakos, Ma'am Carol.
1: Oo, gididi, Diana.
0: Onza-onza?
1: Wala kita ikagakot.
0: Laksa na lang sa imong unlan din.
1: Hindi, Diana, wa mangyon.
0: Sige lang, dili mawatan sa paglam. Habang may buhay, may pag-asa.
1: Sabi mo, Didi Diana, magulat ang tagon. Kanusta mo abot?
0: Tama. Mabot lagi tagon. Diba? O na nga. Kung sa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha karon. Malay na ito, diba?
1: Matambag lang ko gamay ato, Lady Diana.
0: Alright. Aha.
1: Ora di pa ko sanay sa pagtambag, Lady.
0: Oy, yes, walay problema. Sige po, imuha ang panahon sa pagtambag ng karo.
1: Ako na nga mag-move
0: on. Mm-hmm. Mag-move on ang siya.
1: Ano na lang niya ang pag kay dako may ang gugma sa atong
0: Mhm.
1: E ano na lang niya ang isuon kay kun ipadayon niya siya ra man gyapon ang masakitan.
0: Mao gyud.
1: Tapos kay gitan kuna na lang man siya sang lalaki kay nagburas man siya ba?
0: Mhm, yes po.
1: O panindika na lang sang lalaki unsaon man kay nawala po.
0: Mhm.
1: Samurag nga wala na ikuan ang lalaki sa iyaha.
0: Tama, murag wala na gibali obligasyon ang lalaki sa iyaha, 'di ba? Kay wala ba ang bata sa iyang sinapupunan. So para sa imo ha, mag-move on na lang gid siya, Ma'am Sander. Ay, Ma'am Sander, Ma'am Carol. Ay, putol-putol imo hang tingog, Ma'am Carol.
1: Hello?
0: Alright, sige ka na po, padayon.
1: O ka na lang ang i-anpo sa sindali, didayan.
0: Para si mo mag-move on ng gid siya. Dahan na lang ipaubaya ang kalipay sa lalaki o kalipay sa iyang gid siya.
1: Ayun ko ba?
0: Unsa? Unsa po?
1: Lalaki nga makaano sa iya ha?
0: Yes. Maghulat lang siya.
1: Magandang mga lalaki sin...
0: Diba? Tama yun. Mabutra mag-inang ang lalaki nga para sa iya ha. Kanang lalaki nga wala siyang kahati. Kanang lalaki nga iya ha yun o kanang higugmaon. Kaya siyang higugmaon pabalik ba? Ha? Alright, so salamat ka ayo Madam Carol. Inaputol iyang tawag mga gala kanang medyo wala-wala good boot iyang signal to. Kung siguro ni sa ka ulan-ulan nga panahon mga gala. Salamat by the way Ma'am Carol ha. Naraka diya sa may Impalambong Malaybalay City Bukidnon Madam Carol. Ay magandang magdre magala from Ate Edwina Duana Garisosa. Lisod po doon ipamugos niya iyang kagalingon. Kay lisod kong mag-ipon sila nga walay gugma, magparayat na lang siya. Ampo sa Ginoo aron ma-relax siya. Tama giyon at inday. Tumpak na tumpak ka dyan. Lisod mong kagayo, kung ipanayin pa nila ilang relasyon. Ang example, mag-ipon pa sila sa lalaki niya. Ang lalaki walay gugma sa iya, ha? Pero mag-unsa ba, dili na ako ma-imagine mga galing. Lisod kay makikuban ka sa tao. Usa magpamuyo niya ang tao, ang lalaki walay gugma sa imuha. Parang nakikplastikan lang lugar ang lalaki sa imuha. So lisod ka na ingon anak, Ma'am Sender, no? Sayang lang ang panahon. Sayang ang gugma nga kainin mong ihatag. Kung mapadulong sa tao, nga dili kayang suklian o gugma pod. Diba? Ang ampo sa Ginoo gyud. Sigon ay bahala mo hupay sa iwang kasing-kasing. Gumamdag sa Ginoo aron malamdagan po gagawin sa maayong desisyon ni imong pagabuhaton, Ma'am Sander. Aron ma-relax po gagawin. Kapulog kong naglibog yun imong huna-huna karon kung unsay maayong buhaton, kung unsay una buhaton, sa ang angay huna-hunaon. Nang i-surrender na lang ginitanan sa Ginoo, Ma'am Sander. Ay maginato kontrolado ang tarang butang. Huwag ang ginuurugin na sayod sa tanan. Maunang wala tayo laing wala tayo laing sangpito ng ginuurag yun, Ma'am Sandra. Para at least man lang mukalma ang imong huna-huna diha. Salamat at inday once again from 1 to 1 and Lantapa na Bukidnon.

0: Medyo baga para po itong lip sync igsuon. Asa sad ka utok ani gibutang gibutang sa kiko. Tamad lang po no. Pero tama sad. Ato pong huna-hunaon ba? Kung sa pong kahay na huna-hunaan sa igsuon. Ani patol pa mangyud siya sa lalaki nga kabalo siyang kalibin na sa igsuon. Ang lahibog dagan siguro pangutok ang iyang igsuon mga galangan ni patol pa mangyud. Unsa gid buka ni kagwapo ning tawhan. Ilugan man yun. Pero yun na nga, diba? Ito'y mahimo, ana, no? So, ana na lang siguro, alang-alang sa kapayapaan si mong huna-huna o sa kalipay ninyong ilang duha. O, para po nga, kanang murag mama at ease ba? Or makulang-kulangan ang kabugaton ni imong ginadala-dala. Let go na lang yun, Ma'am Sander. Inuunay bahala sa tanan. O, agdibalik ka nga to ang artistahin nga kaigan ni Haang Carol. Hello po. Aha, nawala magkaganina.
1: Dito sa ako mga kwan, kaibigan.
0: Yes, pa. Sige, Ma'am Carol, go ahead. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
1: Una-una sa inyo, Lady Diana, o kang DJ Aya.
0: Mm-hmm.
1: Rinson sa Lana, kay Jam-Jam sa Mura. Yes. Analin sa inyong patugo. Ka Michael sa Pagkakagayan.
0: Mm-hmm.
1: Kang Itong Kitay. Bigyang Gaina, Joshua Tupas, Pialini Casti, Mylene Martella, Nerimitar, Samuel Manggubat, kang Bigbig Manggubat, kay Indayong Santa Ana, kay Karinta Jundi Ika, Malibig Italy Desma, kang Angelica Kuno, kang
0: Sipo man.
1: Kang Jin, Gay Jin, Galupi, kang Meritin, Dumapian, kang Kagawad, Pajibar, kang Kosawao, kang Blackheart, Limat Manlangit, o Eras na lang sanan sila, Lady Diana. Pasinsya sa akong king o Lady Diana, kay murag na pagaw ko.
0: Ay, nabagaw. Sige lang, mag-apira taan ni Duha, mga. Ako,
1: may marungkot ko, Lady Diana.
0: Noon sa kanya?
1: Nabilar kay na ay kalingawan
0: ah, karaan ng disco pa siguro ni siya ba? Nang disco kagigan kagabi iya madam?
1: O, oh, nang disco yun.
0: O, nadagnaan ni Lady Diana.
1: Mahilig mangguta sa disco ani Lady Diana.
0: Wow, sana o.
1: Lingaw-lingaw lang
0: na. Lingaw-lingaw sa ginabuhi. Alright. Walay problema.
1: Pwede mo request song Lady Diana?
0: Yes, man, sa marang song madam.
1: Luho Lady Diana.
0: Ansa po?
1: Luha.
0: Alright. Sige, ato nang i-play karun taod-taod, Madam Carol. Gana lang po.
1: O, gana lang, Lady Diana. Slang sa pagtubag. Sa radyo kaibigan. Ato ni, mauni ato ni.
0: Alright.
1: Bye, Lady Diana. I miss you.
0: Ay, salamat po. Ay, salamat po.
1: Ating Lady Diana sa pagpauli, ha? Kay Gaulan, Lady Diana.
0: Ay, grabe naman ka,
1: sweet. Mahal ka na mo, Lady Diana.
0: Wow. Salamat ka. Ay, kambing ko ni, ha? Ayo sa imuhang tingog, madam. Dili sa mang disco niya, ha? Mauli-uli ang imuhang tingog di, ha? Pero si Madam Carol, may gala once again from Impanambong, Malaybalay City, Bukidnon. Pero may gala na magkapangutan po, diba? Grabe naman sa niyang igsuon, no? Walang narangit po sa naguna-una, ang lalaki nga. Ang sa ba, no? Kapag naman siya nga ang lalaki kalibin na sa igsuon, kaya pa magiging patulan. But actually, mga gala, no, pala sa ako, ah, biktima rin silang nuha sa lalaki. Ang satan good aning lalaki, mang yun. Diba kay grabe naman sad, iyahag yung ipagsungag ang duha ka managsuon. Asa nga ang gulo mga gala, ang lalaki mang yun, I don't know, pero sorry boys. Diba sinis Lady Diana ano? Pero para sa ako ano, murag ang lalaki gusad an ani, kay kapalo man siya nga managsunod ang duha, ganong maumang po iyahanggi ko ano? Ramot lang po ano? Ako alam po ng assessment mga gala ha. Pero yun nga magbasa tig mga tambagigan sa uban. Wait lang po. Wala jud laing mabaso lang na sender ikaw ragyod. Ah, grabe naman. Hepay ko na inyo. Oh, lalaki na po lagi. Sige, Robby, may naon na ito, Ben. Anaga, wala dyan laing babasol ana sender. Di liman sa niingon ko nga walay sala si sender ani, no? Sina man ginuhan sad an? Ano? Makaingon na ba nga ang lalaki man good? Aware man siya nga managsuo ng duha. Pero iyagi pang ibang patulan, di ba? Sad an na mo, good po yeah. May napayos na agad po isipyat si Ma'am Sender ani mga galan. Pag napayisipyat tong kuan, napayisipyat tong iyang iksuon. Sad an sila tanan. Right. Wala dyan lang mabaso lang na Sender, ikaw ragyod. Kung wala ka nag-inom-inom, wala'y mahitabo ninyo. Ah, grabe po, oy. Dili man sad siguro na wala'y nahitabo sa ilahang duha. Dili na kanang totally sala na po di Sender. Warong kaya sala ang laki anak. Sala nilang duha, diba? Pero munang tawagin ng ingon nga consequences na gidpod ni sa iyahang binuhatan. Pero yun na nga, diba? Sila tanan na ay ganang na itulubagon ani nga sitwasyon, mga ganang. Shout out kang Adi Anad Zayn ng Guapa o buutan kay Stephanie Perez laras na lang sa ilang tanan. Dili sa kumutambag Lady Diana kay daghan naman na naman ang bagay di ras. Sa imong programa Lady Diana, sa imo dahil niya DJ. Amping sa imong pag-uli o niya Guapa. Thank you sa pagbasa DJ nga Guapa. Maraming salamat din po. Aga maayo. Habang kini mo niya pa Angelica ka ay susukuna. Okay, from 1211, hello Lady Diana, silent listener here. First time na ako mag-advise sa sender. Sa sender, para na ako sender, mas maayo nga magpaubayat na lang ka. E let go na lang ang lucky kay risod kong imuha pag ipaglaban. Pero dili gapon ikaw iyang love. Basag din na lang na sila sender aron magmalinawon. Pugka ka na lang Lady Diana, salamat sa pagbasa. Gidagaan ani Ma'am Sender, no? Kasi sa pagbuingon ta nga gugmahan ka sa lalaki o gusto ni mong ipaglaban imuha nga gugma sa iya, ha? Ang nagapait mong good adig, ang lalaki mong good, ito na higugma sa imong igsuon. Murag, masayang lang ang imong gugma, masayang lang imong pag-effort, masayang lang imong kusog. Gugmaon siya kung dili ka niya kayang higugmaon pabalik. So, mas maayos siguro nga ipabaya na lang. Ipabaya na lang ni nga kung an, lalaki sa imong igsuon kay namagid po'y mas better pa nga lalaki nga para gud sa imuha, Ma'am Sender. Na worth it to deserve nga makadawat sa hugma nga kaya ni mong ihata. Hello, kapagod hapon. Garoon ba dyan nakauli? Gikan na pangumpra na late dyan ang person watching from Old Kibangkay pag-a-play ng song Through the Years by Kenny Rogers. Sige po, na nag-play garoon taon-taon ang may hapang kanimu ni Ha Mamari Sulatan Bustamante sa Bilyeta of Old Kibangkay ng Tapa na Bukid Not. Pagkatong busy ni Ha nga kaigan, no? All around good to see mga galan, no? Bugihan, gwapa, buutan, sana on. Magandang hapon na lang sa iyo dyan. Kauban si mong tibok ka pamilya, Mama Mariz. Maragad once again from Old Kibangkay ng Tapa na Bukid Not.

985 at ipag-greet na ko si Madel Grace Pangan, si Jean Galupe, kang Linda Joy Gracia, Linda Joy Gracia, Javar Mikaila, Ricky Telma, Love Annalene, Annalene Dalina, Jen Lagrosa, Ashley Jean Santiago ang nag-greet si Renan Miranda Naminio Karato Karo. Magandang hapon po, Sir Renan Miranda Naminio. Nag-tune in sa ating programa karong hapon. May hapon sa imo mga friends on air. Ayaw nga pagpamina po sa inyong lahat. Ay, Kuya John, ikaw ba ni Kuya John? Magandang hapon po sa iyo, John. Mga pita DJ, sana ulamig ihigupong kape karong mga galan na nagkabog na sa panahon. Pero sige lang, kapina lang ko niya pag uli sa balay. Magandang hapon once again sa tanan natong mga palangga nga malis na rest yung site sa may San Fernando, Bukidnon. Ayaw ang pagpamina o happy listening po sa inyong lahat, John.

from 5121. Maulan gahapon, DJ Guapa. Masyara na lang sa tanang na minaw karon sa imong programa. With all my heart and soul. Naluoy ko ni Sander kay nakuhaan pa siyag bata, ingon ana pagyut iyang mahibaluan. Siguro na ay lahi nga plano ang Ginoo sa imong ginabuhi, Ma'am Sander. Dili gud siguro kana ang lalaki nga para sa imuha. Napay lalaki nga muabot, Sander, nga ikaw ra gyud ang higugmaon. Maong salig lang, ana lang DJ. Salamat naman hapon sa iyo, John 5121. Tama nga naman. Ay, lalaki mawala sa nang ginabuhi. Expect nga na ay mas better nga ipuli ang Ginoo sa imong ginabuhi. Pero kung dili ka mo ang para sa usamam center, salig lang. Time will come sa tamang panahon. Darating din ang tamang lalaki, tamang tao na para sa iyo talaga.

Gan sige gana sender kay bisa nag-uban nimo imong igsoon gihapon iyang gusto. Ariel ni DJ taga Baguntas, Valencia City. Magadag hapon. Sir Ariel na dagad sa may Baguntas, Valencia City, Bukidnon. Gan sige gana mam sender matud pa kay bisa nag-uban nimong duha. Agi mo igsoon da ko nag ihapon na iyang gusto. Lisod good may gala. Lisod mo kung ipamugus ang gugma, eh. Nagparagit actually halos sa mga tambang at adungog karon no isa ragit ilang buot pa sa buwan let go og magpaubayan na nagigamam sender sige lang kay ang hingpit nga kalipay ang malinaw matagam taman ragyapo na nimo una-una sa Ginoo og sa tamang tao nga maabot sa imong kinabuhi puhon-puhon ma'am sender

Alright, time check. It's already 2:27 in the afternoon. Alas 2:27 na po sa kapunod, mga kaigan. And for now, standby ng pumunta kayo dyan. Di mabalik pa si DJ Uni at Odori para sa paghatag o finale at tambag para kang sender karong hapon. And for now, maminaw sa tamay galag o sika song o sika awit yung i-request sa atong guwapa nga kaigan from Old Kibangay Lantapa na Bukidnon. A song entitled Through the Years by Kenny Rogers. Only here 90.5 Radyo Kaibigan. Mauni o ato niya.

0: 98.5.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ah, yes, akin sa niyo, taga-asa.
2: Taga-uhaw sa Jinsan.
1: Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
2: Si Villarin ang parayan.
1: Okay, kaibigang Elsie, unsa may atong ipabot sa kahanginan?
2: Ay, nagpasalamat po ang Digimax. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na, o ang akong malapian sa sinabuhi, buka ko. Mama, itong malana ko ng siling kuhan sa radyo ng Digimax, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na akong puso, nakahugas na sa plato, makalaban ako, nakatimba na itong pagbalik.
1: Mga naman mo...
2: Ang buhay na kaulakaw, kaya naaram mo susunod sa balay.
1: Ah, murod naman ang kagusog.
2: Oo.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang

0: Kusog diya kanimo?
1: Naulian na kong
0: naulian ka?
1: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
0: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
1: O, isa ka kabuta. Kumanghod po, isa ka buta. Pero naman kami yan, hindi ko paminaw sa imuha.
0: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
1: O, naami din sa Ojo, sa Junior Santo City. Bukan din man may makakawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me makasimuha. Ang tulong sa
0: So, salamat din kayo, Elsie. Salamat din kayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Everybody line up!
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na git na ayo.
12: Naapari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon natadiri no?
16: Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
17: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, o pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
17: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusan mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

EXRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: mo.
1: 98.5.
2: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
3: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
2: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
3: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
2: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe ug pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
3: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
2: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pag hanan sa Valencia.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, da, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan nga anniversary, uy.
9: Nakunot mo mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa ibong lubganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva

0: Pakikinig at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: 1000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
2: the best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at ni.

0: Radyo Kaibigan.
1: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
3: Nagpunot mo ko ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Unsa ato igan?
11: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya. Dala kong gigimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
10: Unsa na iyang sakit?
11: Duha nakabulan pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor. Daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka ng tapok sa julid pastor. Murag taas did siguro ang iyang yurik bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot pastor. Tiil. Agoy nginig kayo tanawan pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok pastor.
10: Duha kabuok.
11: Dayan siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di hapon ka buong pastor.
10: Yes.
11: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
10: So nakasimba.
11: Salamat ko sa Ginoo pastor, maghinat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
10: 2 months ka naglubog na higda lang.
11: Oo, naglubog gid pastor nga nang gamay nagud iyang matiin.
10: Upat lang ka kapsula na inom, nakabakod.
11: Oo, dayo nagduaw sa diri sa mua, tus bra sa Ginoo pastor, wa nagid mga bukol sa lawas pastor nang wala man tanan.
10: Wala na. Salamat kay igana, salamat igayo.
11: Sige pastor.
10: Okay, salamat.

0: surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapagi mga match nga na atong nawok
4: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sika mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Rahaplas po kag aroma na eh.
5: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
4: Okay. Duha ka aroma. Okay.
5: Hindi ako parang ako. Nindos niyo kayo. Nagulong man itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal
4: kayo, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, nindot na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
4: Salamat sa ginoon ay ah.
5: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
4: Salamat kayo na ay. Salamat kayo.
5: Salamat kayo.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Mugay lagi kayo kung nahuman sa akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
12: Kabalo ka. Dili na dapat naingon, ana. Pwede na nimo i-report.
11: Di ay, nga naman.
12: Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipaligon sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay kurap na proseso sa mga opisina. Unsa man dapat ilang buhaton? Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
11: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
12: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. Report tayon.
13: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA, ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
14: May good news!
15: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
14: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
16: sama sa large format outdoor sticker,
17: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
14: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alam ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
21: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s.

0: 1000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa puso. The best hit songs of Radyo Kaibigan.
1: Mauni at ni.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang
3: sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chilies in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ang haplas po kag aroma na eh.
7: Oh, maugan eh. Papalis ko

0: 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
1: the best hit songs of Radio Kaibigan.
2: Mauni at ugni.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
5: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Palantalan, Maraman, Pastor.
4: Taga-Palantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon ako man na ipatikap na lang na kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, na tabun-tabun naman na kay liman yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
4: Okay, oo.
5: Gibutangan na yun ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
4: Yes, yes, oo.
5: Oh. Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, sabado sa udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipailom sa itaha.
4: Okay.
5: Pagka-Domingo sa udto, Pastor, ang nana, Pastor, naghan kay ng gawas nga nana sa iyang mata.
4: Uy, dagan na nga.
5: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
4: Ah, okay. So, murag wa tumasudlag mananap siguro, naging diprin siya iyang mata. Naging iturok. Okay. So, karon kamusta igan? Okay na.
5: Tulo na muna oras, Pastor.
4: Pila ka, VG Max?
5: Tulo
4: ra. So, okay na karon.
5: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
4: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usap.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Lu, nganong katakiang kaman?
7: Sakit kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagirayuma, bisan o sa nalang tambal. Akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
8: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
9: Happy anniversary.
10: I love you.
9: So akong gift nimo.
10: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di pa.
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: pausa. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
1: the best hit songs of Radio Kaibigan.
2: Mauni at Ugni.

0: iyang kaugmaon. Maunang dudung o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit girapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
5: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko, bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iam, ampu, ipod. Ayaw po dahil o paggamit o dili ni ampuan. Kaya ka nang, naayog yun ang iyang anak.
10: Okay. Na,
9: kalintura yun to siya, gikalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Ko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mo ato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang magtugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
10: Okay. Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Nakot magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at

0: Habang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s

0: 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
2: The best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at Ugni.

0: Radio Kaibigan.
1: Bakit nga ba?
2: Alam mo, lubok-lubok yung daan.
1: You tell me, bakit nga ba?
2: You tell me.
1: No, you tell me. Bakit nga ba?

0: ba?
1: Bakit nga ba?
0: Bakit nga ba?
1: Alam mo, lubok-lubok yung dahil.
0: You tell me! Bakit nga ba?
1: You tell me.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.

Bebida Schwan, saca a garrafa. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasataksa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang na

0: Naway di kapanaminan sa uban. Mga revelasyon na maghahatag o inspirasyon sa atong mga igsoon.
1: Sana'y malaman mo, hiling ng puso ko'y pag-ibig mo.
0: Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa
2: The best songs on the radio.

Maayong gabi, 98.5 Radyo, Kaibigan Valencia City. Pag-ingon man diya sa 104.9 Radyo, Kaibigan Surala, South Cotabato. Anyan o sabang inyong DJ, Aya, makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biyahana, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, Station General Manager Sir Original Jan Danggalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Technical Consultant Sir Gerald Ray Danggalyo, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Sa 464 ka barangay, 20 kalungsod ug 2 ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. O ingon man sa atong mga kasikbit nga kalungsuran, kasikbit nga kabarangayan, sa atong mga diehard listeners, sa atong mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, ingon man sa atong mga OFW, maayong gabi kaninyong tanan, magandang gabi po sa inyong lahat. Apakabar, namaste. Anyong hasyo? Revelasyon. Kumusta mong tanan, mga kaibigan? Kagahapon. Mga kaibigan ni DJ Aya. Ayaw ka mong kalimot nga kini nga programa gipaluyuhan sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Magarama Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ingon ba ng Herviva Coffee Blend? Hoygu Blend Chili Paste. GRD Printing Services, Romex or Robix Plus Foliar Fertilizer, o ingon man ang Yuno Quick Hub Chicken Inasan sa lungsod sa Pangantukan. Mayong gabi kanyong tanan. O ingon man usab diha sa Aces Flower Bouquet, Stranger Village, Pangantukan, Bukidnon.

0: fire protection sa nagkalain lain-laing ahensya dinhi sa lalawigan sa Bukidnon. Mayong gabi, Mayor Amy Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, o gingon man kang spokesperson Sir Jose June Galario. Mayong gabi, mayong panahon-pahon, o maayong adlong Lunes kaninyong tanan. Maulan nga kagabion. Kamusta ang inyong mga lokasyon diha? Ulan ba diha sa inyong mga dapit? Sa inyong mga barangay? Ang atong mga Rila drivers, ang atong mga bao-bao drivers, tricycle drivers, motorcycle drivers, ang atong bus drivers. Kumusta man ang tanan ng mga drivers, pampubliko o pangpribadong sakyanan? Amping kanunay sa pag-drive, hinay-hinay lang? O ampo kanunay?
1: Imong katawa, maoy mo sang
0: ko. Ngayong gabi, usap niya sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato, once again. Ngayong gabi niya kang Pastor Richard Dangalyog sa iyang tibuok pamilya. Musta mong tanan diha sa South Cotabato? Diha usab sa Impasugong, Bukidnon. Diha sa Impalambong, halapitan San Fernando, sa ato mga listeners diha sa Quezon, Bukidnon. May gabi kaninyong tanan. Ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa atong Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O kaha diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang lamang sa NVM Mall. Diha usab sa lungsod sa Kadingilan, mapalit diha sa Purok 5 sa may Public Market. Lungsod sa Maramag, diha sa Kaibigan Center Seoul Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. At ang mga kaigsunan nga gustong mag-dealer sa ato ang VG Max o ingon man sa Aroma, pwede ka mong mabisita diha sa Ama at Kaibigan Center nga na-mention na

Baligtas at ang pagpanag-uban, dito lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan. Nagingan man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Rala, South Cotabato. May gabi usap diha sa Radyo Kaibigan, nagindingan Misamis Oriental. Og sa tanan-tanan nga mga naka-hook up sa ilang tagsa-tag sa car radio sets. Mayang gabi, kaninyong tanan. May gabi usap diha sa lungsod sa Pangantukan, ilabi na diha sa Uno Quick Hub Chicken Inasal. So, mga taga lungsod sa Pangantukan, no, aduna sila ay soft opening karong September 28, 2026. Murag adlaw. Mga mahiligon diha sa Chicken Inasal. Mura ni siya og kabalo na mo, unsa ang mga inasal. Affordable kaya ang presyo, presyong pangmasa, kayang-kaya sa bulsa. O presyong pangpamilya. Ayaw ninyo kalimti nga ang ilahang soft opening karong September 28, 2026. Hapit na. Tanag, idumalag, ipanagiyahan nila ni Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Incabo. Ya, sa may Servigon Building, Ground Floor, Central Village, Poblasyon, Pangantukan, Bukidnon. So, andam-andam na ang tanan sa mga mahiligon o inasal nga manok. O, usab ang Aces Flower Bouquet. Diha usab sa Stranger Village, Pangantukan, ng gihapon.

0: mga friends nga mahiligon maghatag og mga bouquet nga bulak. Of course, duawag bisitahan ninyo diha ang Aces Flower Bouquet diha sa Stranger Village Pangantukan. Kanang ipinag-iyahan ni Mr. and Mrs. Glenn Mark and Shekinah Sobrado Benito. Revelation. Chada kang ilang mga flowers dihang dapita. Sa kagahapon. Ayaw sab ka mong kalimot ng ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil. Mapalit again diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O kaha diri sa DXRK Radio Kaibigan AMQ Building Second Floor at bang lamang sa NVM Mall. We have our caller from 643 may gabi eh.
1: Gabi, DJ Aya.
0: Hello, may gabi eh. Ang sa'yo kalagad ni DJ Aya.
1: Hello.
0: Yes, Ma'am Carol.
1: Pwede ko morning, Aya.
0: Yes, pwede kayo. Go ahead.
1: Una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. Ako ka, itimbalaon ka ng gabi. Mong kali. Si DJ Diana. Si Rinson. Si Jamjam Samura sa Analing Tempo. Si Lilith Tongkit, si Di Anggaina, si Kakay, si Mama Lasang, si Luz Matupas, si Samuel Manggubat, si Manggubat, si Rian Indigaste, si Angana, si Angelica Konog, si Pini Kalopi, si Meridian Dumakyas, si Mikaela, si Pagkutuwao, Obatyang Uya, si Laka, si Manangit, Kagawad Pagdibar, si Ina Miranda, si Tarita John Rita Maribit Teredesma, o si Lagdangi sa San Fernando, o si Tampo sa Kolonya, o Barangas na sila.
0: Oh. Okay, Ma'am Carol.
1: Pwede mo dikit song?
0: Yes, on sang a song. Okay.
1: Na lang, DJ Aya. Salamat sa pagsumbag. Batarado kay Bigan. Mauni ako ni. Bye-bye. Ating DJ Aya. Nag-ulan man ni DJ Aya.
0: Dagang salamat, Ma'am Carol.
1: Bye-bye. Ating DJ Aya.
0: Si Ma'am Carol diya sa Impalambung, Malaybalay City, Bukidnon. Maayong gabi diha kang Ma'am Rosalina Mariano Pante. Good evening DJ Aya. Hello, pwede request kong song I Love You by Celine Dion. Watching from Dabong-Dabong Mailag. Salamat. God bless your program. Maayong gabi usap diha kang Ayams Pupoy. Yes, good evening diha. May gabi usap diha kang Che-Che. Hello, Ate DJ Aya. Shoutout ko kang Neil Sungahe, Amping Pirmi, and diri sa among lugar, Antipas North Cotabato. Kami sa Doni ang Valencia. Regards sa Kaibigan Family and Dengalio Family. Laglaag pod og my time.

Ato mga produkto sa VG Max o ang produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Aduna kanay 25 ka powerful ingredients. Gi-combine ang prutas o gulay para mamahimong kapsula. Na may maghatag o enerhiya sa ato ang kalawasan o bonsai pang panangga sa unsamang mga balatian nga mutakboy sa ato ang lawas. Ayaw ka magkalimot sa pag-maintain kanunay sa VG Max Plus Herbal Capsule. Maayo usab kini sa katong adunay mga constipation. Katong adunay mga balatian sama sa cancer, cold, colon cancer, constipation, cough, cyst o katong mga bukol-bukol sa lawas. Diabetes, dialysis, dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma, liver problem. Katong adunay mga problema sa liver. Leptospirosis, lupus, neck or back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid, og UTI, o uban pa nga mga balatian nga mo'y nakahatag og kahasol sa ato ang kaugalingon o sa atong kalawasan nga permintitang kanang dili komportable sa atong pang-adlaw nga panglihok-lihok tungod niining mga balatian. Og usab ana usab makatabang ang Aroma Plus Herbal Oil. Atong naay mga pamaol, naay mga panuhot sa lawas, ug atong mga katul-katul sa panit. Aduna usay mga samad-samad sa panit, ug atong mga nangasama diha. Maayo usab kaayo ang Aroma Plus Herbal Oil. Pareha ni DJ Ayan, nangasamad ko atong isa kaadlaw sa kutsilyo. Naapil na kog hiwa akong kamot, gibutangan din ako og aroma. Karon wala na. Okay na kayo, wala na ang sama, dili na siya sakit. Og usab ang Herviva Coffee Blend, maayo usab kaayo sa katong adunay tag-as og sugar. Taas ang sugar. Adunay mga diabetes o diabeticon. Taas ang BP. I-maintain ninyo ang Herviva Coffee Blend. Ato sa mga kaisunan nato nga dili kayo makatulog, maayo kaayo sa lawas ang Herviva Coffee Blend. Sa kabukiran. Umayong gabi diha sa Double D House. Ngayong gabi diha kang Brother Bernel nga kanunay nagapaminaw sa programa ni DJ Ayan.

Kang An o kang Jimwell, hello kang Nanay, Felisa Tanudra, kang Annabelle Nunez. May gabi, usab diha sa mga taga Banlag. O diha kang Angeline Fernandez Lagari. Ngayong gabi eh. May gabi usap diya sa lungsod sa Don Carlos. O diya sa Kibatang. May gabi diya kang Leti Lidesma. Sa Kuya Maramag, Bukidnon. Diya sa Nanggawan. Sa San Miguel, Kulambugon. Dahan kita mga listeners diya sa Radyo Kaibigan 98.5. Dahan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsubaybay. Ayaw ka magkalimot ng atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa lungsod sa Maramag sa Navarro Dry Goods Store. O gusab diha sa Kaibigan Center Purok Perimeter Building, Stall Number 18. Naon sa VG Ayaw? Purok naman. Perimeter Building Agro Commercial Complex. Diya sa stall number 18. Dali na kayo tultulon. Makita ninyo ang dako diyang nakabutang sa gawas. Kaibigan Center. At kung gustong mag-dealer sa, pwede mo mabisita dito. Asa ka mo dool na dapit o masayon ninyo, komportable ninyo. Yaw sab sa lungsod sa Kalilangan, mapalit ang ato ang mga produkto sa VG Max Plus o Aroma Plus Herbal Oil diya sa Madayag Store, Botika Kalilang o diya sa Pailago Store sa West Poblacion.

Carlos, mapalit diha sa Vasco's Pharmacy, USAID Pharmacy. Gala. Sa Dangkagan, diha kang Pastura Alice Aribal o kang Edna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawe, diha sa Bems Gulayan na Fruit Store sa East Kibawe. O usab diha kang Pastor Ider Olivero sa PCFC. O sa Ralph's Merchandise. Aduna sab kita yung mga produkto diha sa 96.5 Big Light FM. Ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, o gingon man ang Bayusa. Pangita alamang diha si Pastor Eli Tinaco. Sa Raka North Cotabato, mapalit diha sa Family Med Pharmacy. Sa Amay Manibila, diha sa Aaya Pharmacy. Sa kagabiyan, tingog nga haya. Abi ninyo mga iga, no, ang VG Max Plus Herbal Capsule, usa ka naka FDA registered sa Pilipinas, isip herbal supplement, food supplement, na maayo kayo sa ato ang lawas, daghan kayo binipisyo. Sama sa may makahatag og suporta sa kinatibuk-an nga nutrisyon. Usa ka plant-based vitamins and minerals nga makatabang punan ang kakulangon sa gulay sa tuang lawas. Rich in antioxidants para sa overall health og vitality. Maayusa para sa atong immune system. Tungod kay ang mga veggie o herbal blends kasagaran na ay vitamin C, D3, zinc o uban pang makatabang pangpaligon sa atong resistensya. Ayo usab para sa energy o metabolism. Tungod kay ang B vitamins, plant nutrients makatabang sa energy production. Daghan kay tag mga testimonies na ni anang nakasulay sa VG Max Plus Herbal Capsule na mato nila mas nabati nila ang energy human sila nakainom. So dili sila kapuyon. Dili daling kapuyon, daghan kay ka makuri-kuri sa matag adlaw. Tungod niya ng VG Max Plus na makahatag o dugang enerhiya sa imong lawas. Maayo usab kaayo para sa digestive health. Tungod kay naay fiber o nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagpangtunaw sa ato ang kalawasan.

ato ang digestive health. Uban gani no ato mga kaigsoonan nga nag-maintain na nining VG Max Plus nga matud nila nag-improve gyud ang ilang digestion ug ang ilang bowel movement. So katong wala pa nakasulay diha, unsa pa inyong gihulat, sulay na ninyo ang VG Max Plus herbal capsule. Tungod kay mo flawless usab ang inyong mga panit. Matag siya o maayo kay siya mo level up ang imuhang antioxidant. Kahinluan ang imuhang mga hugaw dito sa inner katong mga dito sa ilalom sa atong ginhawaan, hinluan ni ining VG Max Plus. Grabe ba ka power ang iyang ingredients no? 25 ka prutas o gulay. Mga power na sila, matag-usa nila power kaayo. So imo na silang i-combine, mas power, so powerful kaayo. O usab, convenient usab para atong dili ganahan bitong mga aon o gulay. Convenient kay na para sa ilaha. Sa kabukiran. Dali ra po na to dalon kung magbiyahe ta. Eh nakasulod na siya sa bottle. Plastic bottle. So na siya ikaw ang lingong sudlanan na pwede na itong isulod sa ato ang bag o atong madaladala kung magbiyahe ta. So sama ra nga nagkaunta morning and evening o 25 usab ka klase nga gulay o prutas. So mao na'y nakaayo diha. Bisag asa tamuad to, fermented good, energetic ang ato ang lawas.

Ngayon ni DJ Aya, gustong mag-dealer sa ato ang mga produkto, bisita lang kamo sa ato ang mga kaibigan center. Sa na-mention na nako sa unahan, diya sa Kadingilan, ado na kita'y kaibigan center diya sa may Purok 5 sa public market, dool sa may food court. Diha usab sa lungsod sa Maramag. Kaibigan Center dia sa Seoul number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. Masayon diha no kay mo nay nang kanang convenient para sa tanan. Og usab sa mga taga Valencia o diri dapit sa Malaybalay diri sa North. Sila nagampo. Pwede ka mo mabisita diri sa ato ang Kaibigan Center sa may

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag ni mo diya kaibigan. Kinsan ni utaga sa paliog?
2: Ako si Irines Kabagunay.
1: Si?
2: Kaya Irines Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagginoo kay gamit ang Digimax na na iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bati-banti na pula kong pata.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Nag-uban na hapon man ito. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan mag-lungsod kay nagpalit ko Digibox. Ako mga patuluan, duwalan ka kapsul, duwa ka nlaw, na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo o Vigimax, duwa kapsula, sulod sa duwa ka nlaw.
2: Duwa ka nlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So, okay na karoon mo mata?
2: Okay na.
1: Ay, salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva.

Uy, gani mo, DJ. Ngayon man sa tibo kawani ng Sibihanang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia. Maayang gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa. Ang Revelasyon sa Kagahapon. Naghat ako sa pagpadangat ni ning akong kasinatian sa kinabuhi. Gusto ko lang i-share unsa ang mga kabaguhan na akong natagamtaman ining panahuna. Apan sa dili pa, DJ Aya. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Joel, 46 anyos. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Valencia City, Bukidnon. Aron imo masabtan ang tanan. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

dili ko malimot, DJ. Nandako ko sa kalye. Kauban ang mga bata. Ang kalain-laing mga batasan. Nabuhi sa pagpamasura. Usahay makakaunog panos mga pagkaon nga gikan sa basurahan. Grabe ang akong nagian, DJ Aya. Dili ko ma-imagine ang lahat. Nagidad ako 16 anyos, DJ. Dito ko nakatunan tanang bisyo para mabuhi. Agian ko usab ang mga awat. Ingon man sigarilyo, rugby, anong klase sa bisyo, DJ Aya. Tanda ko ako nga mauna ka na ang akong namataan. Matang sa pagpakabuhi, ini sa kalibutan. Hangtod, DJ Aya. Mauna lamang akong nasairan. Ako dayang inahan. Taminyo pag-usap dito sa Maynila. Grabe ang kasilag ng akong gibati, DJ. Sa akong huna-huna, wala gani siya makaatiman nga rin ka na ako. Huwag isa pa. Nagkaanak sila. Ang tawagon, ako katong manghod. Samot ang akong kasuko sa akong kasing-kasing. Sa laing bahin, DJ Aya. Wa ako masayon sa pamilya sa akong amahan. Dugay na dayon nila akong ipangita. Panwala ako nila makaplagi.

ako na siren. Grabe ang kamingaw nga akong gibati ngadto sa akong amahan. Apan wala na sa bakoy hunahuna. Muadto sa ilang lugar, DJ Aya. Tungod sa mga sitwasyon. Pabili na kong nag-inusara. Kauban ang mga tao na dili ko igunsa. Nagpadayon ako sa kong bisyo. Nagpadayon ako kung unsa akong naandan, DJ. Sa akong nahibalaan, mo'y makaayo para kanako. Apandi ay Tung tanan, DJ Aya. May nakapahimo ka na akong lautan sa tibok kong kinabuhi. Sa pagpanglabay sa mga panahon, kani atong tungura. Anam usap ug matured ang akong nahuna. Apan sa gihapon, naasa akong kasing-kasing ang akong amahan o ang akong kasilag ngadto sa akong inahan. Biabot ang adlaw, DJ. Andam na nga akong kagalingan sa pag-atubang ngadto sa akong amahan. Dito, miadto ako sa ilang lugar, DJ Aya.

excited kayo ako, DJ. Okay, sa wakas. Kita ko na gyud. Ang akong amahan o ang iyang mga igsuon. Sa akong kakurat, DJ Aya. Sa akong pag-abot sa ilang panimay. May akong naabdan. Nakahaya ang patayang lawas sa akong amahan. Labi kong hilak na antong tungura. Tungod kay kung kanus ako pa siya gustong magakos, gustong makita. Baka istorya, DJ. Mausaw ang panahon. Umibiya siya ang rekanamo. Matod pa sa akong mga ayaan. Nawalay hunong ang akong papa sa pagpangita ng rekanako. Manulan ako ay mahimo pa, DJ Aya. Dili ang pagpatulo sa akong mga luha. Basulan ko ang tanan. No, sa una pa lang, wala na akong muadto sa ilang panimay. Isa mo ang panghitabo. Nadugangan ang akong kasilag ngadto sa akong inahan.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ako si Imanere taga-poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makamati sa pulong sa Ginoo.
2: Padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507 alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad takpayan sa Valencia padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
7: Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix na akay tinula, inununan, lechon o sinigang.

0: sinigang, chini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon.
1: Fuego blend, chili paste.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego blend, chili paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
4: The best songs on the radio.

Balik tayo sa Tampok Panag-uban, dali lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Lingon man sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Musta man ang ato mga kaigsuunan diha sa Surala, South Cotabato, ang ato mga listeners. Lingon man diha sa Lagindingan, Misamis Oriental.

0: Maayong gabi usab din kang Pastor Yunilito Nuyan. Maayong gabi din ha Pastor, ug kang Pastoran Ness.
1: Makapahuway o kaboy.
0: Maayong gabi usab din ha kang Leti Ledesma. Maayong gabi usab din ha kang Edwina Duanan Kari.

Okay. Oy, shout out to sabya kang MJ Lirin Serbo Incabo. Kumusta diha, ma'am? Ang tagiyag tagdumala sa kuan unsa to ato ang bagong sponsor karon. Ang tagiyag tagdumala sa Yuno Quick Hub Chicken Inasal. Ando na sila ipagayon nga soft opening karong September 28, 2026 para sa ilahang Chicken Inasal. Affordable kayang presyo, presyong pangmasa, kayang-kaya sa bulsa, presyong pangpamilya. Ayaw ka magkalimot sa September 28 ang ilahang soft opening diha sa may Servigon Building, ground floor, poblasyon, pangantuk

Joel ang ato ang letter sender karong gabi una. Grabe pod kay no ma makapatandog sa kasing-kasing ang iyang sugilanon. Igala sa tanan. Gani si DJ Aya na natandog yod adtong panahon na misulti siya sa iyang kaagi. Bata tigulang. Maayong gabi diha kang Egan Hill ug sa iyang tibuok pamilya. Sa Lantapan Egan Hill Adrian sa mga Pahangin family, maayong gabi diha sa akong mga classmate o kang Sir Henry Ismaya. O usap ka tong na ay gustong magpahimo og bouquet flowers para sa birthday, anniversary o unsa pang mga okasyon, pwede ninyong kontakon o i-search diha sa Facebook ang Aces Flower Bouquet diha sa Stranger Pangantukan, Bukidnon. Taan lang diha si Mr. and Mrs. Glenn Mark and Shekinah Sobrado Benito. DJ Aya Among higala. Kamu kalimot usab ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba

akong ika-salty diha sa to ang letter sender, no? Karong gabi una. Karong gabi diha, once again, kang Sir Joel. I know nga naminaw ka karon. Sa imong kaagi, sa kinatibuk ang kaagi sa imong kinabuhi. Hangtod din yung mga panahon na usara gyud ang akong gibasihan. Nanato mabasa diha sa ato ang balaang kasulatan. Ang 2 Corinto 5:17. Nga matod diha, busa kung adunay tao nga nahiusa kang Kristo, bago na siyang binuhat, wala na ang daan kay ang tanan na bago na. So wala na tong mga kaagi nimo kaniadto tungod kay bag-o na kakaron. Bagong kasing-kasing, bagong huna-huna. Unang-una nahiusa ka diha kang Kristo. Dili relihiyon, dili bautismo, dili simba-simba lang. Buot pasabot nakig-usa ka kang Hesus sama sa kuryente nga gisaksak. Sa una, way suga, karon gisaksak na, misiga na. Kadundom ko ani atong training na mo ato ang atong Sabado, adlong Sabado, matod pa ni Pastora Lynn. Ya, kung wala si Jesus sa atong kinabuhi, brown out. Na-remind ko ani noon nga panultihon karon. Brown out. Labi na ka itong mga nanay sa balay, kita ang ilaw ng tahanan. So kung wala si Jesus sa itong kinabuhi, brown out. So dako kayo, nakong pasalamat mga kambahin po ko itong training. Maraming salamat, Pastor Yun.

0: Tay igong oras para ipadayon po natin itong programa karong gabi una.
1: Sa kagahapon.
0: Daghan kayong salamat sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Huwag ingon man diha sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental.
1: Huwag
0: sa tanan nga manakahook up sa nang tagsa-tagsa ka radio sets.
1: Ang imong katawa.
0: Ngayong gabi diha kang 253. Hello diha Sir John. Hello mo si Sir John. Kumusta atong signal diha?
1: Bisag gabi na.
0: Dahan kayong salamat usap sa inyong pagpanag-uban karong gabi una sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Sa kagabiyon.
0: Kini nga programa hatod ka nato sa Romix Plus, Robix Plus Foliar Fertilizer. Ang sikreto para sa atong mag-uuma aron mo daghan ang ilang mga ani, ilang mga harvest.
1: Murag
0: gabi diha once again kang Sir June Bulunos. Romix Robix Plus Foliar Fertilizer, usa ka liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals and soil conditioner.
1: Makapahuayog kaboy huna-huna.
0: Huwag ingon man usap ang Vigimax Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, Foygo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, huwag ingon man ang Uno Quick Hub Chicken Inasan diha sa Pangantukan, Bukidnon. Aces Flower Bouquet Stranger Village, Pangantukan, Bukidnon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Sa ngalan sa kinitibok ang kawani ni atong sibiyahanan, sa atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Station General Manager Sir RJ Dangalyo. Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Technical Consultant Sir Gerald Ray Dangalyo. Station Technical Staff Sir Joshua Sison, Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician Sir June Tingkang. Hangtod sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. God bless everyone. To God be all.

0: gawit akong mga pagdaan.
1: Si Max, nalalipay pastodan kay ilang namalita sila kay Agila Puno Obo. Ikaw makatabang na sa Indi, makatabang na Indi Max si pastodan kay inilingan na niya, grabe ako kada adlaw gusto ko na mati kada sadlaon. Amuray tabang na nasa aho. Sakit, tampan sa akong mga mata, mga apo, alam ko. Tuo gusto ka mo sa ako kay kaganong mangkunin doon mang hambo. Gusto ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo. Usually siya magsisimba ko. Natulikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.

0: tak pakah? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimalang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Naku, magastuan yung anniversary, uy.
4: Nagkunot mo muna ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayon?
5: Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatana sa 2nd floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak pastor ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo.
2: Ang narap ko,
0: okay.
1: May akong ipapagkaya, uban akong ipainom sa iya din. Ang sugdaron, doktor, na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas iyang buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo, gamay na lang kayang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan, imay, urungan.
0: Igan, imay, urungan. Lower patag alanib.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Boss, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iya message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sang Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max, hundin ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatlulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribiliyo niya nga naka ko bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaluyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
2: Sino nga ni tatay mo?
1: Rinaldo Dosi Senior.
2: Taga din.
1: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
2: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
1: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos tanan na lang ga maga ang iya tiil kay tungod daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
2: Pero painom niya sa BG Max.
1: Umpisa naginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, in bless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Okay.

0: ang pinagpalang lahat. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, binakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
1: Aroma Herbal Oil.
0: Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang lahat.
2: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: nako ang nindot nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air condition nga pasilidad. Mahimo kamo mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: The best songs on the radio.

0: Yes, igan in the...
1: Ako ba na to store? Yung ba?
0: Oo, naon sa imong baba? Ba na diyan?
1: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Igulibikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang rawas. Pag abutin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abutin siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
0: Ini ato magombi niya Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG Max Plus.

0: Igandonios!
1: Saan ni Palayog?
2: Binida ng Sigando.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, wala na din
1: po. Okay, unsay ato, masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ngayon, ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
1: Okay.
2: Salamat,
1: okay.
2: Doctor.
1: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: ni palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung nidrisin ako lang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Oh. Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so na to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan. So,
1: imong... Oo, nakuhaan na nakuhaan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Isa ni Palayog.
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyan na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, kita naman sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyan.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan kayo nga data ayos sa pinaagi sa imong gigima ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din kami igan chopi. Nagpalit to gima rata mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fixadis pa sa nagana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito pasal, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakarnaw ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karong Pastor. Kaya nagsakit, anak din karong nga na-admit.
0: Onsa nga sakit na wag anak?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa ko minggo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa sentro pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mo murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingi ko pangini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik-balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niutom ako pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian, gidala na ko sa center atong Bernie kay sila ko nang hilantan ako ni panlaboratory ania ini ug yandong ko kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kuanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba makapoy bagid anay ma-admit ngayon ko Lord masalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala direct balay iuli ko di pa, inom na ko na ko siya Digimax di dubol niya po na ko duha kong ipainom sa iya ha. Kaloy sa Ginoo pastor wala na din siya na-admit maay na siya karo naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong atambal.

0: palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung nidris na kulang to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinunangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, sa to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan nga daan. So imo
1: nakuha na nako daan, Pastor.
0: Gitakloban nimo balik tapos karon pagbata nimo sa buntag sakit ang liog sa imong anak as imong bana imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor, ang
0: liog. Nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra nako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Tinuod ya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Dios. Igan Annabelle of.
2: Yes, akin sa ni paliyog ug taga-asa.
3: Ikaw ano, igan ni Patuban ni Pastor.
2: Igan ni Patuban og Barangay San Francisco don Carlos, unsay ato masulti?
3: Pastor, pagod ang senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
2: Unsa iyang sakit?
3: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor. Nakurat niya.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ito ano, ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsa ato masulti?
1: Pastor, kapag itong senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan ang gukman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay na lupog, lupad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na mura, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang BG Max, nga duha jud ka buo, kinahadlog jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong di pa rin ang BG Max, nga duha ka buo, na plaza na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oo.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oo, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoong Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang BG Max.
0: Glory to God.
1: Oo.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

Ako, isa sa nakapamatuon yun, saka ayon sa Ginoong nagiging ito na kanina ng Bibi Maxwestor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na dagan ka ayon niya kay Gilayog man sa mga kanding ang akong hero. Madakosan siya ay akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako ka ayon niya. Pagka, kung anda yun at to, ang kanding naligid na ginto kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gina ko ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gin ko ani, makabayad na gin ko ani, tanako para bagin sa kanding. Oh, pero salamat gin niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya ang tidam, kaya kayo na lang Bidji Max. Di akong tambalan. Di mo itong nga among giyaban o Bidji Max, daw gin ka buok. Timaan sa kalalo mo, gin na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa gito sa makapamatuan, Pastor, nga dito na lang yan si Ginoo.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag
0: nay. Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, sa inom ko ni Bibi itong Diding Mac, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalungi sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalungi sa Gino, naulian ng tarot, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang dalhan kay dugo ba? So, magpinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang yung tapo kay dalhan ng dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayun akong talibang dugo. Sa inyong kundibin, kalulis sa Gino.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Kasi ko na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Nigamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una, niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagkontrabattle ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter, nigamay na, nihuyos na.
0: Oo.
1: Pasalamat yung Ginoo, nay. Pasalamat yung Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko po, salamat.
1: Salamat kayo, nanay, lalay. Saan ni Palihog?
2: Aroon na, nakakita niya ba, sir, sa Ultimawi.
1: Yes.
2: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo igarin sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
1: Oo. Inday, Inday Lurna?
2: Migraine daw.
1: Ano man galabat imong ulo sakit?
2: Sakit kay gulo sa pasur. Kung ano mo trabaho, init magay ba?
1: Oo.
2: Nagpalit ko kay Inday. Uli ang ini. Uli, sila baramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito kayo na baro nagpalit.
1: Oo.
2: Wala ka man napulo ka ba kapsul pasur na ayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pasur.
1: Grabe dai kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Yung mo pero mo cross din sa kutunga sa mata ba dito sa antang wala na ba hin sa tuo sa una. Mao do ni palit ko BG Max sir wala ara magdapulo ka doctor na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
1: Salamat
2: sa balik ang migraine ko.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
2: Oh, salamat kay sir mo palit ka ug utro ana kay akong pamilya ra akong gitainom bud sila sa kumbata sa sakit yan til kay isa ra na ayo.
1: Ayo. Sakit ang til.
2: Gibati kay nangungulo sa yang kiting ug yang
1: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
2: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ara. Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitulogi ang kay Ginoo ba? One time wala ara magdapulo og kapsul.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
2: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Sa dipalihog.
1: Ah, si Sir Mo Jair Nidres, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpa ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako kung ikay, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul ang may nakahal sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa kanan, ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kani paliyog?
1: Nalimot. Si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, daganang klase, Pastor, akong
0: Dagan,
1: iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga dirira sa BG Max ni ubos ni Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: sa Dipalihog.
1: Ah, si Sir Boy Dayan Midris, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang Egan kana.
0: Pila ka buok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
1: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay wala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So, nakabalik
1: na akong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, higay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul ng may nakahit sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos ginoo, God. Mo
0: amen.
1: Una na ito.
0: Amen.
1: Diya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. So, pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat kayo.
0: Thank you, Pastor.
1: Okay, ikaw.

0: Isa ni Palihog?
1: Iguan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon muna ang kong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos.
1: Ganangamang ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya po yung karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung nidiris na kurang to store.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor, sa si DGMAX to Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang mura stiff neck Pastor ba?
0: Stiff neck siya.
1: Niya, anang pagkakadlan Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita Pastor, tinunangusog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DGMAX Pastor nga, isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali gamay na lang siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit Pastor, akong gihaplas sa iyang liog Pastor, diha na yun Pastor, pagkatatot Pastor, wala yung sakit sa iyong liog Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so ato, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so
1: imong oh, nakuhaan na nga daan Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan Pastor,
0: yung liog. Tapos nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra Pastor, kay isa ra nako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Tinuod ya Pastor ay.
0: Salamat sa labas Dios. Igan Annabelle of

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak kaubos, karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, dakan na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Di nakatidin ko nga magkalit o Digima, tulang kabuktas na dahil din. Naarang na dahil ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: Pak. Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa

0: Igan Diding Makaso.
1: Nalipay ko sa dato, Pastor. Ulian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
1: DJ Max, yagad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan, good. Ni Alibio, good pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog nga karon ni kupos-kupos na good pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian, good pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tignan na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabalik yak ang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabalik yak, pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: living man si Lynn sa purok mas balin siya ko sa Sardane. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gitipas na isa po niya sa Ibiza men. At doon naging bulan manggod pag anhin na mo doon nagluya niya.
1: Okay, nga nagluya man. Sa
0: gibat. Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nga paano ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bigimas o kanang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaag na po mo dito sila kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa pagkatan o kaloy sa Ginoo, maayon na gita yung panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sa Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, sila di palihog.
2: Ah, si Sir, po siya ni Diris, kinilagan, Pastor Dan.
1: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko busy magdito lang Egan kana.
1: Pila ka buok imong gipalit?
2: Tulo ra buok, Pastor.
1: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
2: Ako ang giinom katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo ka buok.
1: Tulo ka buok.
2: Tulo pod kadlaw akong paginom.
1: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
1: So, nakabalik
2: na ako atong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
1: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
1: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ato na pagsigap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Ako, hindi kayo pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si kanalangin na niyang biktima sa kapsul may nakahit sa kuwa.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: Sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos ginoo, God. Mo amen. Una na to. Kay amen. Siya may nagbuhat na to.
1: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, igan.

0: Yes, akin sa Nipalayog og Tagaasa.
1: Kuan ni ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, kuno tang senior citizen nga member nga igan bidong gabrilyo.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrosyo sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Igan Indam eh.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na pastor? Si Igan BD.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diay? Yung trabaho magul panday niya. Stress kay siya ba? Uligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kaya ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalam. Hindi ko na kaya iyang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin at Domino. May buntag igan? Kung sa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yang Tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hangtod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga nagtisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumak ang isa, gitam, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang Tiil. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot ang to. Nauga kayo ng Yang Tiil.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa Yang Tiil, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Igan diring ni President.
0: Ah, yes, igan bing sa ato igan bing.
1: Asong mama igan bang yung guiter beto sa liog kay gamay na baya.
0: Ay ni gamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom.
1: Ang nakapalit nang ko diya og isa ka buk.
0: Isotelia. Yes.
1: Anam-anam nun niya inom.
0: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor sa magpalit og Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo og Utilia na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Dayon po retail diya. Oh, di ba?

0: Isa ni Palihoga.
1: Dito si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon pati nga liog tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
1: Ano, Pastor, kami tugod pa
0: sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa,
1: Anto. Ako ang anak. Oh, dalaga.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan top, Anto, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, gipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, siya ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kamati mong lalag sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: pobre lagi.
1: Isod kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Taga.
2: Isa ni Palihog.
3: Aron na nakita ni Pastor sa Ultimawi.
2: Yes.
3: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo igarin sa manang inday anang Bijimax ba. Ako ka bali.

0: Oo.
1: Inday Lorna?
0: Migraine daw.
1: Ano man galabat imong ulo sakit?
0: Sakit eh, ngulong nga sa sir, kung ano mo trabaho, init mga iba.
1: Oo.
0: Nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli yung silag maramag, wala na yung power dito sindahan kaya, nandito ko yung nabaro, nagpalit.
1: Oo.
0: Wala ka man napulo, kapag kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
1: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
0: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kutunga, sa mata ba, dito sa agdan, wala na ba yun. Katuko sa una, mawag ni palit ko busy max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksol, na ayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
1: Salamat.
0: Kasi bubalik ang migraine ako.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni katulay ka sa busy max.
0: Salamat kaya pastor, mo palit ako gutro wala, kaya kung pamilyar, akong ipainom po sila sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
1: Ayaw, sakit ang tiil.
0: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang magara, kanangungungo
1: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
0: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero mo wala ba ara. Mobalik kung inom kog kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dituloy ang kay Ginoo ba sir? One time, wala ra magdapulo og kapsul.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
0: Salamat, Pastor. God bless. More
1: okay.
0: Power sa inyong program.
1: Ah, yes, Igan, Palayog.
2: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
2: Niya, kanang gatubilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
2: Po, niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
2: Kanang ganuspad, naman ko siya, Pastor. Niya, maulang itong gatubilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
2: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya kanang naabot o mga pila nakapilya yan napalit karon kay wala niya dyan. Bakit na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magkalagaw-lagaw na.

0: Si Vivin Montesilio ni sa puro kumit na linsa ko sa Sardan. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan nga ka ng si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nangatawa na ko sa akong Andrew Unser, gita inom na sa akong angkol. Inom sa gita, inom na niya Bigimas o ka ng aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po nang sila kay birthday po niya, nang saisintaan niya sa Pagkataro, kaloy sa Ginoo, maayo na bigay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sakop Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, saan ni Paliog?
2: Igan na yun, Dadaw.
1: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato.
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa Bisimat, Pastor, kay ugot niya kong ipon, bag, hindi na ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag, imong ipon?
2: Oh.
1: Tapos, nawala ang hubag.
2: Oh, ginawa ko.
1: Nawala ang sakit.
2: Nawala po ng hubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.
3: Lian, Pastor Dan.
1: Taga-asa.
3: Lurugan, Pastor Dan.
1: Ay, taga-lurugan. Lian. Ayos, ose at masulti.
3: Magpasalamat ka sa Digimax, Pastor Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
3: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
3: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
3: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
3: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
3: Yes, sa kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
3: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Hello?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Dideng.
1: Ay, mama ni Dideng, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, sa inom ko ni Bibi itong Dideng Mac, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Dino, karong buntag, ato na ang tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Dino, o. Naulian lang ang tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang dalhan, ay dugo ba? No, tinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaluisan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang yung tako kay dalhan ang dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ang lor akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaluisan din mo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Kasi ka na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una, ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo. Doon nagkabatol ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na. Pasalamat ang Ginoo, nay. Pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat, Ginoo, sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: yang indani.
1: Ayes, igan palayog.
0: Napoy kanang embroidery ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Nya kanang gatubilan lagi daw dugo every 2 weeks pag lima ka bag.
1: Pag lima ka bag. Unsa day sakit niya? Balo ka unsa yang gibati sa lawas niya sakit?
0: Po, nya presko pag ito daw nga dugo.
1: Unsa day yang sakit igan?
0: Kanang ginuspad daw man ko siya pastor nya mo lang itong gatubilan. Sa turn of dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila nakapilya yan napalit karon kay wala niya dyan. Misbaktog na ang yung maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lagaw-lagaw na.
2: Paliyog.
3: Igan, imay ni Pastor.
2: Igan?
3: Igan, imay urungan. Tagapatag, Pastor.
2: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
3: Alanib.
2: Okay, si ato Igan?
3: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupabi trao, dahil nakalapa.
2: Oo.
3: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya, maoy na latalata yung ulo na katul?
3: Oo, ang ulo? Oo, kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
2: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
3: Vigimax,
2: okay.
3: Then siya nang iupawan ako yung ulo kay parang matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
2: Okay.
3: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subgarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katul?
3: Ang oo. Gamay na lang kay ang katul-katul yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na, Pastor. Salamat
2: okay. Kisa di palyo gani, kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Sa ni Palihog?
1: Iguan na yun eh. Dadaw.
0: Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Igan Bering, Mr. President.
0: Ah, yes. Igan Bering, sa ato Igan Bering.
1: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter, Mr. sa Liog. Kaya oo. Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
1: Oo, oh, dako na yung Gwitter niya. Karoon, kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
1: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk.
0: Isutiliya.
1: Sir.
0: Yes.
1: Anam-anam nun yung inom.
0: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oo, oh, mo anha lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diyan. Naapod diyan sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan. O, di ba?

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Mena dalago ng Dios tungod lamang kanimo o Dios, may paglaom nga dala, matag-adlaw nga moabot. May buntag mga suki na itong mga tipaminawan, mga pinangga na itong mga kaibigan o kanyong tanan, usbon ko may buntag. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karo mga kaibigan o gapit sa 22 na. Ani kapaspas budag ato mga adlaw iksoon kay pila na lang kaadlaw maga Oktobre na. O di ato matikdan maga Disember na di ay. Ani kapaspas ang ato mga adlaw labi na kung dagagi buhaton kanang mabisi ka di mo matikdan iksoon ang dagan sa mga adlaw. Anyway, sa ngalan subuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan. Welcome sa langit edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Oga, sama sa naandan mga kaibigan, live ta sa itong Facebook account, Dan Elefantiel. Og salamat yung tanan nga ga-view, ga-follow, ga-atang. Kanang bagi pag-go na to, tapos na tayo mag-comment. Let's all tira na kinigatangan ng atong live. Salamat yung kaayo, kaibigang Gian. Ilang tulog na lang. Tapok-tapok na ta. Magtapok na ang mga kaibigan diya sa Mambuaya alang sa ika-fourth year anniversary. Kanyang tanan diya, may buntag.
1: Akong Diyos, may paglaw nga dala ang mataga.
0: Kang Reverend Father Roger Win, may buntag diya kanimo. O gabisan pa diha kang Nanay Rosing. Rosing, may buntag. Nanay Rosita. Mga makalaging family. O gabisan pa nga daog Romo family. Mga daog family. Romo family. Kanyong tanan diha, maay-maay buntag. O bisan pa kang kapitan na Pilip Boras. Uban sa mga barangay officials, mga barangay functionaries sa Barangay Mambuaya. O bisan pa sa ato mga functionaries usab sa kaibigan. Be excited sa atong umaabot ng anniversary karong umaabot ng Friday.
1: Nagligo ning mga bugtong ko makaya.
0: Kayong tanan nag-share sa itong live karon, dagang salamat mga kisuna, mga kaibigan. Og sa atong mga partner station usab nga naka-signify na ni kanato. I hope nga on-air na ang tanan og naka-signify na nga hook-up na sa itong programang Pinagpalang Musika. Ang kadaghanan sa itong mga partner stations. Og isip sa atong nabatasan at lang kinikalipay ang pag-acknowledge kanila. At sa ito pong matanaw din ni makita kung kinsa na'y nagka-hook up ka na ito, magkaisunan, magkaibigan. O niya kung nakakulian, at least ato pong mabasahan din ni kung naka-hook up ba o wala. Kay naapoy mag-ingon ka na ito, pasudan ka na nga di may hook up ka ron kay brand out. So at least malipay kung kanang sa'yo pa ma-notify na taanta. Mga kaibigan, naguna ganiya ang of course ang Radyo Kaibigan 98.5 din ni sa Takbayan sa Valencia. Og mausap igsoon ang 100.7 GSFM Bugka, San Fernando, Bukidnon. Kita mi kapo ni Pastora Jimmy. Wala kayo makistorya. Pastor Jim, dagang salamat for coming sa kapon. Mitambong sa palagtapok igsoon. At ay bisita kapon din ni nagipasiugda sa Bima. Grupo sa pastors din sa Bukidnon. Si General Mao Aplaska. Katong Sergeant Arms sa Senate, katong medyo nakagubot, katong nagbuto-buto. Siya nga tong bisita kahapon din sa church na tinambungan sa pipila ka mga alagad sa Diyos. Usa kanila si Pastor Jimmy of GSFM Bugka, San Fernando, Bukidnon. Hook up na po na to ang Metro FM.
1: Akong Diyos.
0: Metro FM. Nalimot ako ani. Asa ka Metro FM ni? Murag ha. Trinto ni? Trinto. Trinto di ay. Wala butangan ko asa nga lugar. O sa malimot magunta. But anyway, this is Metro FM at Trinto. Salamat din kayo. Ang Radyo Sapol, Digo City. Og ang Power Radio diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Barangay Radio Bislig City, nakaukap na ka na to. Iloline FM, Pangantukan Bukidnon. Bliss FM, Malinaw, Kalilangan Bukidnon. Welcome sa itong mga bagong membros kaibigan diha sa Malinaw. Nag-orient nila. Ay buta diha kang Pastor George Balitin. O ba ni Ma'am Annalyn, may buntag. Kanyang tanan diha sa Malinaw at mga kaibigan, may buntag kanyang tanan. Mga listeners na to diha sa Bliss FM. Diha mismo ni mutang sa Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Radyo Kamayuliang Gasor Gadilusor, may butag kagawad Noel. Wala daw tayo aroma diha. Ayop na tayo VG Max diha. Pagsaba lang kung naa kay naay muanha diha ugma, mamin mo agi diha kay Maatog Britanya. Pwede rin ako ipadala kagawad Noel. Aking kaso magpadala ka og aroma kay naay Maatog Britanya ugma. Huwag kaptabot ka na ito ang D1 FM, Marihatag Surigao del Sur, o ang Heart FM, ang radyo ko kalilangan. Radyo ng Masa, Maasim, Sargani Province. LXRM, Tagbina, Surigao del Sur, King's Radio, Natuan, Surigao del Sur. Maya Radio, Kalamba, Misamis, Occidental. Ice FM, Wao, Lana del Sur. Metro FM, Rosario. Nakaukap na ka na ito. Og adiyo sa Bigsoon, sa Flash FM, San Francisco, Agusan del Sur, Infinite Radio, Panabo City, Light FM, Panabo City. Og mo sa Bigsoon, ang Infinite Radio, Tandag City. Salamat din kayo, Ryan Div. Og gabi sa pagkang Kevin William. Og diha sa Panabo, og mga Davao area si Son. Text mo ka na ako kung naminaw mo sa 96.1 Infinite Radio. Naglulunog diha sa Davao de Oro, Davao del Norte, padulong din sa Davao City, abot din ni Ixoon sa Marilog District. O pipila ka magdapit sa Arakan. Kanyong tanan diya may buntag. Naminaw ni sa 96.1 or 94.5. Ang Big FM Mixon nga diya usaba. Diya kanyong tanan sa Lumundaw, pwede maminaw sa 96.1 at least 2 ng ilang pwede paminawan. Lumundaw, sa Laysay, diya sa Cantimon, diya sa Masawang, may buntag. May buntag diya ay kang kaibigang Mila. Mila Ong diha sa Lumundaw. Yes, akong pag-ampo man naasa. Ito'y pre-request niya ganiya. Murag apo to niya. Ito nga na ay tunsel. Nga medyo lala na daw. Paim na oga. Pwede na paim nun mo oga. Patuloan niyang baba oga. Tulo o lima ka Vigimax. Ito'y pang tunsel. O niya, di lang paim nun tubig. Inahinay lang yung tulon. Yabanda sa Arakan, mga kabarangayan diya. Abot kayo loud and clear diya. 96.1. Mag-abot sila sa Light FM, Kibawi Bukidnon ang 94.3. Hook up po na to ang Radyo Bandira Talibon Bohol. Ga-struggle pin ko sa akong schedule. Kaya ang akong untang plano gyud nga human sa anniversary karong Friday diya sa Mambuaya, Cagayan City. Musakay na kog barko padulong diya. Kaso lang nabagi kakulian. So, murag di pagidahin ta magka-larga. Anyway, hook up napot ka na to ang C102.9 FM diya sa Aras-Asan. Aras-Asan, Kagwa, ita, Surigao del Sur. Radyo Bandira, Kidapawan City. Og po sa mga kaibigan, ang Raka Radio Bayugan City. Og ang Top Radio Bayugan City. Radyo Bandira, General Santo City, og ang 106.9 My FM Norte. Uy! Try to hook up dito karo iksoon sa bagong stasyonan. Diya banda sa Alos boundary niya sa Agusan del Sur o Agusan. O Agusan del Norte yan din siya. 106.9. I hope na makadiskubre ano yung frequency igsoon. Abot ni Gabutuan City o gada mga dapit niya sa Agusan del Norte ang 106.9. Salamat kaibigang Melver. Then, hook up na po ka na to ang Real Betridio 104.9 diya sa Ingoog City. At mga kaibigan diya may buntag being administered by kaibigang Vinsar Saibon. Inabagan diya ni Gana Lisa Sabas, Manigan Beltran o ang atong presidente sa kaibigan diya si Kapitan Barangay Captain Maximo Varquez. Kap, maibuntag diha ban sa tibok ka pamilya. O kap, tapot ka na to ang atong bugtong. Lagi doon sa arang partner sa Iloilo. Ang GTFM Lambunao Iloilo. Maing aga sa iyong tanan taga Iloilo. Dira sa Lambunao, mga parinti dira sa akon nga nanay. Maing aga sa iyong tanan dira. Kag sa tanan nga matik pamati sa atong programa dira sa Lambunao Iloilo bisan pa nga ang ato ng balandiri Hiligay nun, Cebuano. Pero nalaypay kong dagang gyapon gapamati sa atong dira dagang kanato gapaminaw diha sa Lambunao Iloilo. Nga pasukaranan ko ang kalayo mo naminaw gyud si Kapitan. Salamat kay Kapitan. Mauning Kapitan nga Pastor Rigson. Ligo ning mga bukton ko Maximo Varquez. Kay kawan na amatod pa niya. Good morning, Pastor Dan. God bless you always. Salamat kay kaayo ka pa. Speaking aning Kapitan pod, Apos Pastor pod, atong amigo pod ya, atong kaibigang Pastor Art, Kapitan Munhi diha sa Barangay Kakawun, Talakag. May kasiguruhan ang kinabuhi ko. Diya kang Kristo, may kasiguruhan ang atong kinabuhi igsoon. Mugi na pinakanindot, pamalandungan, oga, pasalamatan. Diya sa Diyos. Natakaroon sa kalibutan nga maingon nato muragway kasiguruhan. Full of uncertainties, mga kaibigan mag-igsoonan. Kay bisan pa kining kamatayan, kalitra mo abot. Natakaibigan ni Pano Ikson, ni Muraga, kwan na, nag-gisakita, nagtiyan, na diarrhea lang. Nagidad kini og Muraga, 39 Ikson. Kasagaran man ko diarrhea at tumabawaan nga makalas at kinabuhi ko mga bata. Pero kini, 39. Kalit nga kamatayon, mag-Iksonan nga wagi daw. Diarrhea ra hinungdan sa kamatayon. Mga nakugyod nga, di ka tumatagaan ang mga pagitabo. Mga posibleng pagitabo igsoon sa unahan. Pero salamat sa Diyos di sa Ginoo do na gitay kasiguruhan mga kaibigan makiksoonan ko. Og dinhi sa programang pinagpala musika wa talanghandom nga ang tanan maandam sa mga posibleng pagitabo sa tuong kinabuhi. Nagligo ning mga bugtong ko makaya. May muntag diya sa Kang Linita Palomares Katayas watching sa from Coronadal City. May buntag ka nimo diya taga Coronadal diya po sa Barrio 8 Coronadal. May buntag diya ilan ni Ives kaibigan Hilin kanyong tanan diya mga isuan family maay maayong buntag kanyong tanan diya alano gayak kayan o sa maayong buntag diya sa Kapatagan Digos sa kanindot nga lugar. Diya ko adtong milabayng adlaw sa kay nabisita ko sa akong amigo nga si Big Gianni pero wa mi mag-aabot. Diya sa Santa Cruz, murag halos boundary na to siguro dapit no sa Digos o Santa Cruz ang ila. Sa Osaka Resort, no, sila resort na bisita ta dito kaso lang wa siya. Mubalik pa ko diya. Dito kaniya. So kanyang tanan diha sa Digo City, naminaw sa Radyo Sapol o naminaw sa itong Facebook Live. Usa ka maayong buntag o maayong pagpaminaw kanyang tanan. Margie Laguda usab, aminaw kini sa Yellow Line FM diya sa Lantay. Nalipay ko daga na itong kaibigan members na karoon diya. Apil mismo si Kapitan na itong members kaibigan sa Lantay. Ang atong coordinator may buntag diya, former kagawad Liti Salo. Kanimo may buntag. Iksoon, mag-ampo na tag itong oras karoon. Uy, 19 minutos na makalipas ang alas 4. Mag-ampo ta mga kaibigan. O ba niyos pag-ampo karoon, ato itugyan sa Diyos, kining atong pagmaduban sa kanginan. Wa magita mahimo kung wala ang Diyos igsoon. Mag-ampo ta.

Eh, men, usa ka ba taong nga awit nga kanunay na ito madungog din eh. Pero grabe ang mensaheg soon. Mga ato kining gina-play kay dagan po at usap gahangyo nga atong i-play kanimong kantang Dili Kabayran. At ito din soon, Dili na ito kabayran. Ang pagkamaayo sa Diyos atong kinabuhi. 28 minutos makalipas ang last 4 at tuatangan ang balang pulong sa Diyos mga kaibigan ko. May muntang kaibigan Evangeline Pileri. Good morning, Pastor Dan. Greet ko, happy birthday. Akong anak si Rodon Mark Pileri sa na-assign sa Surigao del Norte. Damo pa mga katuigan sa iyang kinabuhi. Panalipdan siya kanunay sa Ginoo. Yes, Igan Vivian Baholo Payagan. Ay, asa to? Di ba ito mo akong nabasahan ganiya? Ilokso magkalit akong ibasa. Nawala naman di ay. Vivian Baholo Payagan, matupad niya. Good morning, Pastor Dan. Salamat gayod sa Ginoo kay naaka padayon nga nagasabwag sa pulong sa buhay nga sa atong Dios. Salamat igan Vivian. Kaya sa tutag-greet ganiya, nawala naman. Niya ako manggo nga comment sa atong Facebook live maglumba ni Gsaka Igsoon di ano maabsan kay pag na din magud sa laptop di ani mo siya mo scroll og balik na limit kung asa ra sa taman. Dili tagabasa Melinda Kasipong Labadan maayong buntag aw bisan bagkang Arsenia Olana. Bernie Turno Tyro Senior, may buntag di kanimo. Dahilayan Manuel Fortis. Kanyong tanan di dahilayan may buntag. Og di sa indala sa Malaybalay, kanyong tanan di Marialina Duran Colipano may buntag. Labi di sa Upper Pulangi, matben. Nako, ogrit nako tanang naminaw sa Upper Pulangi. Taga-aper po lang eh, maay-maayong pagpaminaw o may buntag kanyang tanan diyan.

Glory to God, mahal na mong pasudan. Good morning sa among pagmata. Andam nami sa balaang pulong sa Ginoo nga imong pagabasahon karon nga masentro kanimo ang Ginoo. Thanks og always amping kay mahal kanamo. Salamat kay kaibigan Miming Pilinyo Burha. No, diha sa Barangay Biscamp Maramag. Kanyang tanan diha may buntag. Brad Rumi o ba Maramag? Maramag ba to? Salamat di kayo. Katuwi mong gitunol diya sa itong officials Maramag. May buntag ka nimo. Salamat di kayo. Brad Rumi. Diya sa San Vicente, Sumilaw. May buntag ka nimo, kaibigan. Matupanya. Good morning. Pasuda na mina. May karundiri sa San Vicente, Sumilaw. Taga San Vicente, maayong buntag. 2465. Good morning, pasulan. Salamat sa Ginoo nga nakamatapag ko aron magkapaminaw ko sa iyang balaang pulong. Lang-lang asis ko lintas ni. Salamat igan lang-lang. Nanay Bibing, diya sa New Corellia, may buntag ka nimo. Diya sa San Jose, New Corellia, Davao del Norte. Salamat sa pagpaminaw, matagbuntag sa program Pinagpala Musika. At least duwan yung mapaminawan diya ang Big FM. Nakasignify ba ang Big FM ganyan? Muraga, wagaling ko magabantay. Good morning, pasulan na minaw ko karon sa 94.3 Light FM. Salamat kay kaibigang Lee Sarong ato ning Presidente Corritos kaibigan diha sa Kibawe. Amil Kibawe at Damulog. Salamat kay kaibigan. Exxon, atong oras 34 minutos na maglipas ang alas 4, oras na sa atong pagbasbala ang pulong sa Diyos. Ay murag nakasignify naman siguro no ang Big FM diha sa Kapalong. Salamat kayo, ako lang niyang i-review na.

gayud kamong nga nagtrabaho ako aron may magasto ako alang sa ako mga gikinanglanon o sa ako mga kauban. Gihimo ko kadto aron ipakita usab kaninyo nga kinanglan maghago aron matabangan nato ang mga kabos. Inungdan. Inumduman nato kanunay ang giingon ni Ginoong Hesus nga mas bulahan ang maghatag kaysa magdawat. Pagkauman og sulti ni Pablo, misulod siya uban nilang tanan og nagampo. Nangilak silang tanan og giyakos og gihalukan nila si Pablo. Naguol gayud sila tungod kay miingon si Pablo nga dili na siya nga di na sila magkita pag-usab. O niya gihatod nila si Pablo ngadto sa barko. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, mga kaibigan. Akong mong gidapit sa baban ka nako. Sa plang atong tanaon, kaya mga bersikulo, o gatong tugutan ang Diyos sa lahing gayon, makiksulti kato siyang kaibulungang pamaagi, makiksuonan. At itong milabayng Saturday, kung di ko masaya pa. Yes, Saturday. Oh, i-convincer programa last Saturday, no? Yes, I was in Davao, so i-convincer di ito. Last Friday, ikson, ako na programa. Ako'y nakaprograma gika na Tuesday, Wednesday, then Thursday, Friday, straight ko. Upat kaadlaw, ato milabayang simana, andin pagka Sunday, kalima. So, 5 days ko nga nag-broadcast iksoon. Sa milabayang simana. So, atong last Thursday o last Friday, ang Sunday manggod ang atong ipanandungan ang naa sa libro sa Salmo. I think nasa Kapitulo 9 sa Salmo. So last Friday igsoon atong gitan-aw kining pipila ka bersikulo dinhi sa Kapitulo 20 og naka-focus kita mga kaibigan magsuonan diya sa bersikulo 24. Og duha ka butang ang atong gi-emphasize pag-ayo, although ako nakita there are at least mga upat ka mga punto ang ako makita sa verse 24, duha ang akong i-share kaninyo. Og usa na igsoon, in following Jesus, dapat makakat-on kita to renounce, to deny ourselves. Pingkag renounce igsoon or deny, ang tanang butang nga wa makapalipay sa Dios ato nang isalikway. Mga babag sa pamalagad sa Dios, kaya na ipatang igsoon ang Dios may muna natong ikaduwang prioridad di mao'y pinaka priority nato usahay. Tungod sa atong mga kabisi. O man ni atong bantayan igsoon tungod kay ako laging giingon in the last days ang mga Kristuanon kung dili man sila madalas magbuhat og daotan, lingawon sa yawa, mawilis sa mga nindot kabutang ng kalibutan, hangtod nga mahilayo ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Anak deceptive ang atong kaaway, anak manglinla ang atong kaaway, anak manglimbong ang atong kaaway. May ngunod ba na di atang bisyo kay bawal na sala atubangan sa Dios. Kini atulot ang kini atong nimbaguhon. So, nagkipag-usap sa Diyos ka nato. O niya, sinayang mo atake ang yawa ka nato. Mo-resist na ta kaniya. O di na kita mo balik sa tundaang pagkatao. Pero ato bantayan sa katapos sa mga adlaw igsoon, ang buhaton sa yawa. Kung dili mamadala ang tao sa pagbalik sa pagbuhat og daotang mga butang, iya kitang lingawon sa mga nindot ng butang na gihatag sa Diyos kanika nato. Hangtod nga may layo na lang di ay kita sa Ginoo mabugnaw sa paglagad sa Ginoo. Kada ka mga butang, although malipay ang Diyos nga atong enjoy ang mga butang yung ihatag ka na to. Mga atong enjoy ang maayong lawas. Ang problema lang kay kumaayo atong lawas usay bisag asa na puntabot. Nagito'y may duman ako nga pasudan. Lipay ko giayo akong abang.

Na. Ang problema lang kay magsigid na may noon siya kantog sa bungan. Manay ato matayan. O gatong timanan ka ang kayuhan, kanang physical healing, tipurari na siya. Di na siyang tudang-tud nga ma-enjoy na to ang good health, makisuna, makibigan. So, akong punto mao kini, daghang butang, nga may mong babag sa tubo pangalagad sa Dios. O ba na ani mga nindot nga butang nga giyang gihatagan ni kanato? Although wak man tagawkom, pero na iuban agyo iksoon usay, halos di magkapasira sa gamayng tindahan. Aron ang yuda, muadtog simbahan. Although wak tagawkom ni ana, pero akong punto, usay di nang ginoo atong paridad sa itong kinabuhi. Kay wak man tagakaton sa pag-renounce, pagsalikway sa butang ng babag sa pamalagad sa Ginoo. Ikaduwang punto nga itong gisgutan igsoon, kanang maangko na ito, kanang dakong kahangawa sa responsibilidad nga gihatag sa Diyos kanika ka na ito. Resulti, deep sense of responsibility. Akong gisulti nga kitang tanan, gitawag sa Diyos. Uban ka na ito, mino na ito, in a form of kanang usa ka voluntaryo. Panalitan sa grupo sa kaibigan itong mga collectors, mga coordinators, why sweldo bisag piso? Ako po, do ako sweldo sa grupo sa kaibigan. Wala ko share. Although na ay membro sa trustee, mingon nga, ihatag na ito kang pasurdan ang 20% sa itong income. Ako na dumili, anak, no modesty aside. So, akong punto is, volunteer ko sa church na nagpastor ko, bisag peso ako sweldo, kay para nako, di lang ko. Huwag pasabot nga, huwag ko'y panginanglan, ako mapanginanglan. Pero bisag tuod, mga volunteers kita for the Lord, mga kaigsunan, mga kaibigan, bisag mga volunteers kita sa Ginoo, gitawag ta sa Dios para ani nga ministry. O ya kay gitawag kita sa Dios para ani nga ministry. Makigsuna magkaibigan. Kabisan tuod mga volunteers kita para kanako. Dapat atong tan-aon kining aduna kita'y responsibilidad nga to sa tubangan sa Diyos. So, gitawag kini, matod pa ni Pablo, balag unsa metabo ka nako. Dili nako igsapayan, ang importante nga akong mahuman ang bulaton. Actually, isa sa mga punto nga gusto na ako i-drive out ani ka nagtawag na ito nga determination. Nga balag unsa mga obstacles, unsa ang kalisod, unsa ang mga kalisdanan. Kay di igsoon lalim ang mga lagat sa Dios labi digko nga naka sa full-time ministry. Sumatod pa niya, di na ko isapayan ang tanan nga makalisod, balag mabilanggo ko. Gani bisag pa matay ko, okay lang ako, importante nga matapos na ko. Og matuman na ko kini akong commitment ang pagwali sa mga balita mitungod sa grasya sa Dios. So that is deep sense of responsibility. Kandi ka basta-basta igsuon nga matuyong na ko kung naakay responsibilidad. Di mo basta nga mapasagda ng imong responsibilidad mo na nagpasalamat ko sa tanan ng mga functionary sa kaibigan nga ilang giampingan gatima ng ilang grupo. Bisagwa sila yung mga sweldo. Na di lamang sa grupo sa mga pandiya sa mga kasimbahanan igsuon na kayong mga responsibilidad niya. Kaya akong ingon, igsuon ka nunay, we are not called just to sit on a rocking chair. Wa kita gitawag sa Diyos, aron lamang paglingko diha sa lingkuranan nga humba-humba kanang rocking chair ba? Nga as if wa ka nag-care sa uban. So karo makaibig mag-igsuonan, ato kini ipadayon ang pagtuon. Naitawag na ko, nay, ayaw lang sa tawag na yan.
na di ko ka ilan ni natawag nato karon. Ako rin tawagan nanay kay nakita ko yung picture medyo nanap po yung saktong ilan. Anyway, Ixoon, sa akong gibasa karon tulog kabutang gusto na ako i-drive out. In chapter 20 verse 25 to 27, na kung atong tanawon mga kaibigan mag-Ixoonan, actually, ato na akong gitanaw pero gibalik diri in verse 25 to 27. Kung imong tanawon pagayo din eh. Nilibot ko kamong tanan sa akong pagwali mitungod sa paghari sa Dios. O karon sa ako nga dili nakita magkita pag-usaba. Busa sultian ko kamo karon nga kun adunay dili maluwas kay dili na ako natulubagon. Kay wala gayud ako gitago kaninyo mitungod sa tibuok nga katuyuan. Oga plano sa Dios. Na igsoon ko atong sabton si Pablo nagwali mitungod sa pulong sa Dios. Nawa man siya giwali kundi mang kamatuoran. Aminsay sa kaluwasan mao kana maing balita mga kaibig magigsoonan. Now, kung among tan-aw dili igsoon ang ehemplo nga gipakita ni Pablo naghatag og hagit nga kitang tanan should be faithful sa pulong sa Dios. Dapat na himo kitang mudanon sa pulong sa Dios sa pagwali ni inyo. Mabita kong igsoon nga ang ato papalagad sa Dios should be founded ya mismo sa pulong sa Dios. Ang ato nga pagwali sa igsoon should be founded ya sa pulong sa Dios. May pinaka-foundation natong pulong sa Dios. Although na ipanaw igsoon nga mag-share ka sa atong kinabuhi, that is life testimony. But it should be based on the pulong sa Dios. Muna yung nako, kung hindi mo natayawali kaya ito base diya sa libro sa Joshua chapter 1, magigsuunan, no? Faithfulness to the word of God. Muna nga si Pablo, wag siya'y gitago. Giwali niya ang minsay sa kaluwasan o matod pa niya, wag na ko'y tulubagon sa Dios. Kung naamay di maluwas kaninyo, kaya ako namang gisaysay kaninyo ang minsay sa kaluwasan. Ako pag ampo igsoon, walay o di may tabo nga na yung mga tao maningil ka na to sa abot nga adlaw. Kana magmahay ka na to ba? Nga mingon, mare or pare, sa taas na to ba'y galaay? Pero wak ko kadungog nga imo kong gisangyawan. Napakyas kita sa pagsulti nga to kanila sa pulong sa Dios. So, mga kaigsuna, mga kaibigan, dapat mahimo kita madud-anon sa pulong sa Dios. Madud-anon ni ining kamatuora to na angkon og madud-anon sa pagsangyaw ni ini sama ni Pablo. Ngangtod sa tapusang pitik siya mga pulso. Dako siya gando, mapadayon ang pagwali sa pulong sa Dios, balak kini maresulta pa siyang kamatayon. Ikaduwa, mga kaibig magsuunan. Bantay gayod ninyo ang inyong kagalingon o ang tanan ng mga tao sa Dios, nga gisalig kaninyo sa Espiritu Santo. Usbon ka, bantay gayod ninyo ang inyong kagalingon o ang tanang mga tao sa Dios nga gisalig kaninyo sa Espiritu Santo. At imanagayod ninyo ang iglesia sa Dios nga gitubos niya pinagi sa inyong kagalingon, pinagi siyang kagalingong dugo. Kaya nasayod ako nga kung makagikan ako, may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mabangis ka mga manap nga maapil kanyo aron bungkago ng inyong pundok. Naigsoon kung ato ning i-analyze pag-ayo. Pamay ko enough oras rabasaon taman verse 32 pero gikan sa verse 28 to 32 makita igsoon nga sa kinabuhi ni Pablo paimangno nga dapat matong sa kanato should be faithful igsoon in serving
sa katawhan sa Dios. Kaya ang naay mga tawo nga gisalig sa Dios kanato, posible imong higala, gisalig sa Dios kanimo imong pamilya, gisalig sa Dios kanimo imong silingan.

na gisalig sa pagmatuto diha sa pulong sa Dios. Gisalig sa Dios aron iyo masangyawan sa minsay sa kaluwasan. Onya ko yung mga kanasangyawan, imo nang atimanon, manayudiri, atimanagayod ninyo. Ang tanang mga tao sa Dios nga gisalig kaninyo sa Espiritu. Mga tao nga gitubo sa Dios, pinaagi sa kaugalingong dugo ni Jesus, atimanan ninyo matutpadin eh. Lasulti igsoon, na mga tao nga gisalig sa Dios kanimo, gisalig sa Dios kanato. Kung ikaw alagad sa Dios nga naminaw, kanang mga karniro, gisalig na sa Ginoo kanimo. Ang mga katawan sa Dios, diha ila. Tuwang gabi ay magmata aron ampuan. Name, yaging panganlan ang matag membro sa simbahan. Yagin ang ampuan. Kabahin sa pagatiman. Onya, kanimo nga naminaw, karong pastor, di man ko pastor. Bisa di ka pastor, pero nagitaw, ikaw, kay sa tong yung gituhan. Every heart with Christ is a missionary. And every heart without Christ is our mission field. Muna, imo na ang higala, imong parente, imong pamilya, natay mga kaakuan kanila. Kung ikaw nagtuo nga ikaw anak sa Dios, imong silingan, o kinsa ba, imong kaibigan. Kung ikaw po da, coordinator sa kaibigan o kolektor, ati man na imong mga tao, ati man na. So, we should be faithful in serving the people of God or the people. Na akong ikonig suon kanunay ang pagmamahal nato sa atong isigatao. So, sama usab sa atong pagmamahal sa Dios. Kung imong gipangga, gimahal, gatiman ang mga tao nga gihatid sa Dios kanimo, so sama ka na igsoon na ikaw nangalagad nga to sa Dios. Ikatulog katapusan, magsuon na itong oras, limitado ka, ayo paspas kayo na itong oras. We should be faithful serving God till the end of our life. Kanang tanaw lang ganun kita ni Pablo. Grabe yun ang iyang kwan. No? Gimo ko kadto aron ipakita usab kanyo nga kinanglan magagawa ko matabangan nato ang mga makabos. Hinumduman nato kanunay ang gingon sa Ginoong Hesus nga mas bulan ang muhatag kaysa magdawat. Pagkuman usulti ni Pablo miluhod siya uban nilang tanan og nagampo. Nagilak silang tanan. Og gigakos og gihalukan nila si Pablo. Naguol gayud sila tungod kay mingon si Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Di na. Kay nabati man gid ni Pablo nga kininamo ang katapusan niyang lakaw. Kay ang kamatayon naabot nagpaabot kaniya. Peligro, nasa sa peligro igsoon. E na kining gibati. Pero kung imong tanaw igsoon, nanghilak silang tanan, gakos nila si Pablo. Nga posibleng uban may pugong pa kaniya, pero kinanggi siya mulakaw aron tumanon, kay mamatoy ipadayag kaniya sa Espiritu sa Dios. Pero tumakita kita igsoon, nga si Pablo, nagmatinud-anon. O andam siya nga ano mga lagad sa Diyos hangtod sa tapusang gutlo sa iyang kinabuhi. O maon niya ko pag-ampo igsoon katong tanan. Kanang ato kay matapos kining bulaton nga gihatag sa Diyos kanato, wa matay balo kung unsay end sa tong kinabuhi. Kanang unsang klaseng kinabuhi ang nagawat kanato sa unahan. Wa matamasayad kung hangtod kanong sa tatugutan sa Diyos pabiling buhi. Ang akong lagi pag-ampo igsoon. Hikaplagan kita nga nangalagat sa Dios faithfully. So mga kaigsuonan, alang ka na ko. Dili importante kung pila ka tuig o unsa ka dako ang ministry nga naa kanimo. Ang pinakaimportante nga ato matapos ang tanan faithfully.

nga sama ni Pablo, kita pag-ingon nga, I have finished the task the Lord has given me. Muna'y pinakanindo tigsoon nga sa akong wali kinadto, fulfilling our destiny or finishing well. Kana matapos na to ang bulaton. Kaya na magkikatapusan na to na nagsoon. Di tanang panahon nga inyo ko madungog din sa radyo. Di tanang panahon nagsoon inyo ko magkauban sa kanginan matag-adlaw. Ang tanay katapusan. Pero kung unsa gisugdan sa Diyos, siya rapod ang matapos niini. Wa ko masagnangtod kanus ako tugutan sa Diyos. Di lamang ako apan ako magkaubanan si Pastor Richard la Pastor Nick. Wa masagnangtod kanus amin nila gamiton sa Ginoo. Huwag may sasagunang tutkanos amin mapabiling buhi. Pero samtang napaginawa, ako nga pag-ampo, Lord, gamita lang ko. Gamita lang kami. O mausap ka na akong pag-ampo alang kanimo nga unta mapod na imong commitment igsoon. Lord, samtang makadungog pa ko, mamina ko kanunay sa program Pinagpala Musika. O samtang makasulti pa ko, akong isyera nga akong madungog nga to sa uban. Ate manon ako, Ginoo, nga matud-anon ang mga tao nga imong isalig ka nako. Oga, ako nagtuobanan ka sa Diyos, kaibigan, igsoon. Igsoon, ni Ras Gabuntagon, ako nagtuobanan. Di man kita pasagdan sa Diyos. No, di niya pasagdan. Nga sama kang Pablo, ang tinuod, lisod ang iyong kinabuhi. Mutrabaho siya, di lalim, igsoon ka na mutrabaho ka samtang namuhat ka, di lalim. Kaya mo po itong ibuhat igsoon, gaministry ta, and then kapating kamot po ta, nga magkabayad ta sa atong mga radyo. Aro pa tayong tabadungoga sa lalay mga dapit igsoon. Nalipay lang po ko nga mga tao nga nagatabang usaba. Og salamat yung tanan. Og sa grupo, skibiyang salamat yung pag-antos. Og salamat yung pagtabang. Matod pa din eh, hinumdumi na to kanunay ang Ginoo, ang giingon sa Ginoo, nga mas bulahan ang maghatag kaysa magdawat. So kung natabang ka sa blaton sa Diyos, natisari din ka nato, diya sa simbahan kung asa ibutang sa Diyos. Kung natabang ka, diya bulahan kay Ikson. Kung membro sa kaibigan, yan ang andoy kang mutabang, amin, gatabang ka, din bulahan kang nagtabang. Kung di ka membro, pero nangandoy ka, pero bisa dahil ka membro sa kaibigan, pwede ka mutabang diya sa mga panginangalan. Kaya di lalim Ikson, labi ko na yung mamatyan. O di ba ka na yung hospital, di lalim. How I wish natay itabang sa mga ospital. Muna ako pangandoy, pero karon wapag ito ay kapasidad ni anak. Pagtabang na itong mga ospital, na itong mga kaila o mga kaibigan o mga tipaminawan sa programa Pinagpala Musika. Igsoon, akong handom ang pag-ampo. No amount of sacrifices, no amount of difficulties, bisa pagkamatayon. Dili na may makapaundang, although sa kamatayon, maundang mangita. Pero bisa panghulga sa kamatayon, di may magkapaundang ka nato sa pagpangalagad sa Diyos nga matinudanon mga kaibigan. Balag sakripisyo, balag antos. Importante magkapatayon ta, mulahot ay sa pagpangalagad sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos sa iyang balaang pulong na atong nadungog. Balag pagdagang pagsuway ang kinabuhi. Salamat ang Diyos, may atong kusoga, kaibigan. Nganda mo tabang kanato, aron ta makapadayon sa pagalagat kaniya, nga matinudanon. At tangi ang ato pagampo, kaibigan.

Pastor Dan, good morning. Si Danny Martinez ni sa ILBC. Sa Balyangaw, Misamis Occidental, naminaw kami o bansa kong asawa. Pampo kami nga maayo iyang sakit. Yes, Igan, asang istasyonan ka naminaw, taga Balyangaw, asap di, wakay ko idea, asapit ni dia sa Misamis Occidental ang Balyangaw. Salamat sa paminaw kay Bigang Danny Martinez o bansa imong pamilya. Ugalipay ko. Good morning, pasuan asa gani makita ang pagbasa karon kay naulay manggod ko kaabli sa radyo. Acts chapter 20, atong ibasa gikan sa verse 25 to 36 man siguro to. Atong ibasa ganiya. Is to 38. Maayong buntag pasudan, maayong papaminaw kang gingging tesoro na sayod ko naminaw siya karon diri sa radyo ng masa maasim. Usa sa members ni Pastor Al Hosol sa Glorious Church of Maasim. God bless you, Pastor Dan. Yes, salamat ay buntag, Igan Gloria Velasco.

Pasordan, magpaampo ako nimo sa akong amiga pastor nga nagsakit. Siya pastor, salamat. Yes, igan. Pastor Rubin Albia.

Akatag Davao ko, salamat Pastora Rubin Albia. Igsoon magampo ta karon unsay ato mga kabugaton sa itong kasing-kasing, ato'y tugyan sa Diyos ang tanan. Good morning, Pasudan. Kindly include me in your prayer for my safety travel. Pabalik sa Kidapawan. Isigan Marilo. Igsoon, dagang kanato ng mga prayer request may ato mabasa ang tanan sa karon. Pero ang Diyos nasayot sa iyong mga prayer request. Kung unsa man kanato ay ang Diyos magpamuha tapos ibinakay balatian o diba imong loved ones na gihambing sa lawas. Atong uban sa pag-ampo igsoon, ato lamang saligan ng Diyos. Kung ikaw usab na minaw karon igsoon, na kay mga panginanglan, na po kay mga problema, unsa ba diha ang mga hagit sa kinabuhi. Ato iampo ka na sa Ginoo karon. Kung ikaw mutig og exam, saligi ang Diyos. Nga mo'y tinubdan sa tanan, tinubdan sa kaalam. Tinubdan sa may panglawas. Kung naman kay mga struggle sa kinabuhi, ang tanan, igsoon, naging kasulbaran. God will always make a way. O kita usab igsoon, ato yung kanunay po di ampo ang mga tao. No, di kinato itik for granted ang tanan. Kaya nai ubang igsoon, nalibati o kabugat sila kasing-kasing o nagkinanglan sa tong tabang. They need our prayers. Baguhay palang igsoon, ang taon subo kayo kay nagpakamatay. Baguhay palang yun. Ato rabag yung membros kay bigan. Di na to usay kontrolado ang nahuna sa tao. Pero kita nga gitawag sa Diyos igsoon. Ako pag-ampo may mutang panalangin sa uban o may mukitang available sa pagtabang sa uban. Sa dagang mapamagi. O niya, kung ikaw man mismo na struggle sa kinabig son, dool sa Diyos, wala ay makatabang ka na ito kundi ang Ginoo lang. Tuwi. Tuwi ang Diyos. Tanan ay kasulbaran. Di taminaw sa limbong sa kaaway. Tuwi ang Diyos. Gipangga, gimahal ka sa Ginoo. Mag-ampo ta, mga kigsuunan, mga kaibigan, amahan, dagang salamat Ginoo sa iyong balaang pulong. Ngayon mong gipabot nga ni kanamo, balaan nga Diyos. Salamat sa kinabuhi ni Pablo, nga naghatag ka na ba kong hagit, sa pagpadayon, sa pag-alagad ka ni mong nga matudaanon. Og salamat tungod kay nami Diyos sa makanimo nga nagmahal, nagpangga ka namo, anda mo, tabang ka namo, bisan pa sa makalisod nga among magian. Amo nakita imong kamot nga naguban og tabang ngadto kang Pablo og sa mga alagad kani adto nga grabe kalisod ang pagpamuhat nila. Oga, karong panahon nga na kami natubang ning panahon nga halos huway kasiguruhan. Apan salamat niya kanimo na kasiguruhan. Na kami sa panahon nga di na mo mabawaan kung unsa mga posibleng pagkitabo, ugma o sunod nga adlaw. Apan huwa kami ay kadlukan kay sama sa ako yung kinasulti ka kay anak ang Ginoo nag-una ng daan ka na mo. O nasayod ka kung unsay among ugma. O kami usab na sayod. Nga kung ikaw among kauban, makain na mo ang tanan. Ang tanan ay kasulbaran. Busa Ginoo, di maginako specific mampuan ang matagusa nga nagpaampo o karon apan Ginoo ikaw nakaila kanila. Ako nagaduo lamang si mong balaang trono, Ginoong Diyos. Nakita ni mo Ginoong uban nga nagstruggle silang kinabuhi. Nakita ni mo ang kabugat o nadungog nimo ang ilang mga hilaga. Wa magilain kadangpan ang tanan, kundi ikaw lamang o Diyos. Ayaw tuguti. O tabay kami na mo tugutan ang yawa, nga mamadaugon sa paglimbong kanamo.
inunitugyan na mo kanimang tanan ng mga kasakit. Kalisod. Suliran. Og katong mga labwas sa mo Diyos nga nakasinati og depression. Lord, tabangi sila. Di sa mawad ano paglaom. Liguna sila og di mamadaugon ang kaaway ngadto kanila. Help those who are depressed. Salamat Ginoo. Kung unsa may ilang gibating kahadlok kabalaka, ako nang gibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. Oga, mosalig ka sila kanimo. Muduol mo sampit kanimo. Kay ikaw ang Diyos kanigang pasagad nga to kanila. Salamat Ginoo sa tanan nga may mga problema karon. Ako silang itugyan kanimo. And right now, in the name of Jesus, silang masinati ang gahom sa balang Espiritu Santo. May magpamuhat silang kasing-kasing o silang matag kinabuhi, Ginoo. O bisan pa niya ito mga adunay mga balatian. Ako pag-ampulon siya mawat ang paglaom. Kanya kanimo na'y kaayuhan. There is healing in the name of Jesus. Busa ko giampo o Diyos ng mga magkipangbati sa lawas. Hika pa ang parte sa lawas na ibalatian. Tunawa ang mga tumor, mga cancer cells, uban pa ng mga bukol or cyst o unsa ba diyan na silang lawas. Matunaw ka na mawagtang sa pangalan ni Kristo Jesus ka nasarit noon. O itagbo ang tanang mga panginanglan. Sa tanan nga na'y panginanglan. Kung imo itugot o Diyos nga uban ka na mo mag-undergo o mga medical procedure. Lord, ako pag-ampo lamang Ginoo, malayo sa mga komplikasyon. O itagbo ang tanang mga panginanglan sa pangalan ni Kristo Jesus. O glory to God, Lord. Salamat o Diyos. O niya, sa uban nga muting o exam. Exam para sa mga teachers karong umabot. O uban atong kahapon, salamat Ginoo. Atong last Sunday, Lord, salamat sa kadaugan. Ang uban mo tig pag-exam, engineering, uban pa ang mga board exam. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Kung na-failure man sa milabay, Lord, ako pag-ampo. Grant the desires of their heart, ani gayo na. Nga makapasar sila sa imong tabang. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa wagtapusan o Diyos. Ikaw ang tinudan sa kaalam. Tabangi amado sa kanila nga muti exam o sa kanila mao si Nicola Bautista. Aya Nicola, Lord, grant the desire of his heart o bisan pa sa pangandoy siyang pamilya. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa wagtapusan. Karadlawa bantay matagusa ka na mo. Ihatag ka na mo may panglawas Ginoo. Tabangay kami, gihay kami, aron among mga lakang may subay sa mong planong pagbuot. Tudloy kami to be conscious of your presence. O panalangini ang pagbuhaton karong adlawa. Mangko dapod na mo ang laing paborgikan kanimo. Labaw sa tanan, kalina o kalipay ang mamaangko no Diyos. Tabangay kami nga dili mamadaugon ang buhat sa kaaway sa mong kinabuhi. Glory to God. Salamat Ginoo. Kanima kong itugyan ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas.

Glory to God. Amen og amen. Salamat ubay bunta ka ni mo pa iga na Inday Esther. Bakulo ta silan diha sa Lapok ora Merayon kayo tan diya may buntag. Uban ni Brad LD diha. Tumawag ka at ako'y sasag. Mga functionary sa kaibigan nato diha o ato mga coordinators. Kita-kita ta karong pizza 25 karong umabot Friday dito sa Mambo Aya. May buntag kaibigan Rosalina Mariano Pante. Kaibigang Lorna General. May buntag kanyong tanan, itugot sa Diyos, ugma ko diha ana, kay ang last vigil karong murag 25 man siguro. Murag di ko makalugar kay anniversary kaibigan dito sa Mambo Aya. So, ugma ko mabisita sa haya sa tong kaibigan diya sa Pualas, Don Carlos. May buntag ya kanyang tanan, Pastor Rodrigo, may buntag. At ako'y magpapakita. Good morning, Pastor Dan. Salamat kayo sa balaang pulong nga among nadungog karon. Yes, tinood na si Lord Yod atong kusuga siya ang dalampanan sa tanan labi na gayod sa akong pamilya. Nga doon ay gihambing karuna, pero si Lord Yod ang among kusuga o dalampanan sa tanan. Wala na ilain, si Lord lang gayod. Thank you, Lord. Amo na itugyan ang tanan kay Lord. Kay kabalo kong pagsulay lang tanan, kanamo walay posible sa Ginoo. May gayod na sinalin. Anilin. Yes, salamat igantiri. May buntag diya kanimo kung pag-ampo man na kanimo uban ni Honey diya. Murag kapin na sila usa ka bulan sa Davao for medication. Ang ginong Diyos, mag-auban kanyo o paday magkapamuhat. Lipay ko sa ako na to excited ko nga naigi pagkabuhato ng Diyos. Kang Hanilin. Patay na kitang mag-asalig ito kaniya. Good morning, Pastor Dan. Yes, thank you sa Word of God nga magbag-o sa usa ka tawo. Oga, please pod greet na ko apo si Sayan Sebastian Lacaba nga mag-birthday karong adlawa from Victoria, Cabasi.

tagpo paso dan salamat sa Ginoo kay nakapaminaw naman kami sa iyang pulong. Thank you po Pastor Dan sa pagdasig og mga prayers. Salamat mang buntag pastora Erna o ba ni Pastora Vero diha. Maris payagan, pampuan ako akong apo si Ciara. Ika-onsi niya karon na pastor kay birthday niya karon. Happy birthday si mong apo. Igan maris payagan. Good morning Pastor Dan. Amen. Giyod sa pulong sa Ginoo. Salamat pastor. From Genevieve Cinco. May buntag niya igan Bitor ang Black Kilomiston. Kanyang tanan may buntag. Salamat yung padayong suporta sa atong programang Pinagpala Musika. Amen Pastor Dan sa imong mensahe. Salamat sa Ginoo kay nakasimba ko. Kuwa akong kamingaw pero basa ako sa ulan pag uli ko. Pero okay lang, ligo ko bisan gabi. Glory to God. God bless Pastor Dan. Love you all from Nanay Perli. Nanay Perli, maing agad sa imo. Pastor Dan, good morning. Magpaampo ko ni Jibong nga mahingpit na iyang kaayuhan. Salamat Pastor Dan. Alicia Pirinio, may buntag diya kanimo. Good morning, Pastor Dan. Pray for my son and daughter nga mabalik na sila sa pagsimba sa atong buhay nga Diyos. Yes, igan. Ob aglayan. Kaibigang Rodville Dublas Avenido.

0: Meralen ang puntas, maayo muntag og kang mercy ka kaulugan. Giuseppe Tenorio, diyan kasi pong gabiyula diligos may buntag ka. Amen o amen. God bless you, Pasudan. Yes, good morning, may buntag kaya. Salamat kay Igana, sis Reza Romero Ramos. Oh, may buntag ka nimo. Anto Sistina Bautista of Davao City, sis, may buntag. Tata Elistero Baak, maayong buntag, Pasudan, watching from Hinatuan. Akong mama o papa, Maribok family, naminaw pod karon diha sa Santa Maria. Joshua Digitos, may buntag. O kang bitan sa aton. Matod pa ni bitan sa aton. Good morning, Pasudan, maayo gayud ang Ginoo kanato. Naglanog-lanog na pod imong tingog diri sa Purok Uno. Namnam San Fernando from aton family. Salamat kayo namnam, kanyong tanan diha may buntag. Salamat kay atong programa naglanog-lanog og nalipay kay kag sang dapit karon dagang paminaw. Ako pagampo nga padayntang isustain sa Dios atong Panginoonlan para padayntang maka-broadcast. Nanitawag kato kahapon igsuon na Pasudan. Na ay ako gisasyonan karon kusog kayo. I-monitor na siya Pasudan, grabe ka kusog. Karon iyan akong hookup ganiya. Alanganin ko mo, okay. Wapag itay budget, pero iyan akong hookup ganiya. Iyang gisuwayan. Katong 106.1 ba to? Sa to nga. 106.9. Salamat din kayo diya sa Agusan del Norte. Sa pagkaroon ng gudwa tay partner sa Agusan del Norte. Salamat yung tanan mga igana. Salamat. Onya, ganas ako kahapon nga basi mo anak ko prosperidad pero maradi ko makana. I don't know on say oras nakatingog dito kaya nakasignify ka ni ka na to alas 5-6 naman. Unta ka na nalimot ako signify pero nagka-on yan nagsayo. No? Sayang kayo kung human nagwali makatingog ang radyo. Kung naikakulian ni kaso da malipay lang kung mabawaan no? Sa ikakulian. Crisilda Daog Romo, may buntag o kang Rimon Ama Madulin. No, may buntag ka ninyo. Salamat sa pagpaminaw sa itong programa Pitagpala Musika. Lipay kayo ko igsoon nga dagang katang yun sa itong Facebook Live o dagang ka-follow ka nato. Ispidang Nobert, may buntag o kang good morning, Pasturan. Salamat sa Ginoong nga nagkabatid na sadmi sa iyang mga pulong pastora. Salamat sa Diyos, Jing Daddy Dukan. No, salamat din kayo sa pagpaminaw usab sa programang Pinagpalang Musika. Salamat, salamat yung tanan mga igana. Nalipay kayo kong gasunod mo. Albing Orbina, salamat o salamat usab. Good morning, Pasudan. Bisag bilar kaayo kay na ako'y member ni Panaw, Pasudan. Uy, pero salamat sa Ginoo, giyatagan ko niya o kusog para magkapaminaw pa sa iyang pulong o unta. Paghupayon sa Ginoo ang gibati sa pamilya nga gibiyaan. Na-report na ni sa office, Igan Albing, salamat sa pagtimas ng grupo diha. Ang Ginoong Diyos mag-uban kaninyo. Diya, ayop makabisita ko diya sa Bakusanon. Emilda Ligario, may buntag kami mo Igan o Gaglina Taba. O bisan pagkang Berio Hibon. Tata Garuti, may buntag. Asa piti nga Garuti, no, may buntag diya kang alagad Garuti sa diya sa Kibalagon, Kadingilan. Alagad si Bang Katoliko, salamat din kayo. Alagad batag buntag. Pila na ko ng karadyo na guba niya, murag upat na, gikan sa iyang pagsugod. Kay usa siya sa mga unang, nag-unang mga listeners na to. Alagad Garuti, ako ginansi ko, maguba na yung radyo, ako na sponsor sunod. Sa Kalipay lang ako ba, nakakumit ko niya itong sa Kalipay nga. Kanang maminaw gi siya matagbuntag. Taganta mga alagad sa simbahan Katolik Soon nga gatang ka to matagbuntag. Salamat gito kahapon nakabasa ko alagad gihapon pero nalimot ko asa pito kay dagang text nato di gina ko mabasahan dayon.
1: Mag-isa ay di naman makakayana.
0: Inday Sento Galera may buntag.
1: Subukat kalungkutan.
0: Og kang Ruila Virtudaso. Maayong buntag pasudan, excited na may maminaw sa aloy ito, makalangit o sa pulong sa Diyos, nga among puda madugog karong adlaw, magkaparigo. Amen. Salamat kayo, Iganuila Virtudaso. Igano, tagong oras. Gabi ka paspas po datong oras, igsoon. Musunod ang atong Mindanao Visayas Headlines. Pinagana kayo ng text na ito, di ato basa ng tanan. Tagana kayo. Tatay Francisco Yanong may buntag, tatay. Huwag taong isa kadungog kapon kay. Di ko na madungog, wako na madungog kapon na ang Big FM, pero matod nila, naka-on-air man daw sila. Atong Sunday day, Sunday, murag Sunday to. May buntag di ha. Yes, pasudan. Good morning ha. Tingog na ang Big FM Davao. Salamat din kayo, Tatay Francisco Yanong. Mga kaibigan, manamilit ako. Geraldine Ratso, may buntag. O Nida Marcelino. Vlogger Nels. O kang Rosalinda Ligada Pineda. Di na ko buksan yung maminsay. Ako lang gitan, Audrey Kisay. Nag-text na to. Ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamili itong magaingon, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. At ang ingatong Mindanao Visayas Headlines.

0: O si Ato Igan na Alex.
1: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-ulit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas ito ang kanang kuhan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na samad yung tiil?
1: Kano-kano ka na ko, Pastor.
0: Kay okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
1: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Kay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo ako tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lo. Ano may bagko? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: May buntag din mo diyan, kaibigan.
5: Good morning, Pastor.
0: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
5: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hotado.
0: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron?
5: 26, Pastor.
0: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
5: Kuatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulang anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang di din makikito ka buok.
0: Imong gipatuluan?
5: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, 5 kabuok, ako ang isa, nasamad. Niya, ang i-design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos, mo daw itahi dito sa katong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
5: Niya, na si mama, gikan mo si mama ato, o sampan, nagpalit siya, o video nga, isa ka grapa, itagaan ko niya, o 7 kabuok. Niya, maura to ako ang ginamong pintoklo nga, ginahaplas.
0: So, okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Naulian na?
5: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
5: Oh, dako kayo ang alibyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Gihaplas sa samad.
0: Glory to God.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.37.
0: Mindanao Visayas Headlines.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio, sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Oga sa ngalan sa atong aroma herbal oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako mudapit kaninyo. Uban-uban tang dulasay sa itong sayron kining pipila ka mga balita pagkitabo din sa Mindanao o sa Visayas. Atod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus o sa Aroma Herbal Oil. Kini ang ato mga pinagpalang produkto, mga kaibigan, magigsuonan. Apila po na itong Herviva Coffee. Kapiting lami ang kape. Herviva Coffee. Vegemax Plus og Aroma Herbal Oil.

0: Pasay, dito sa Carmina, Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 31 anyos nga babae sa Malaybalay City nasikop sa giingong illegal practice of a dentistry.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, duha ka magkasusyo sa negosyo patay sang gintero sa Haniway, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 40 minutos makalipas sa 5 katapusang uluan tudling sa ato mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dulo ka mga individual ang nadakpan sa duwag ka anti-illegal logging operation sa May Barobo, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kabigan, mao ka ng uluan tudling sa atong mga balita tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. O sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. Sa ato mga viewers, nga adunay mga concerns may tungod sa panglawas o di ba ka sa itong produkto nga Vegemax Plus or Aroma or Heviva Coffee, mahimo ka mutik sa itong numero 09-27-71-12-112. Ang tanan nga adunay mga pangutana, text lang mga igan sa itong numero. Numerong 09-27-71-12-112. Niya ko usaka sa nakaangkon o kayo anigsoon, ayag kaulaw, ayag hadlok, tawag ka. Ipaabot ang istorya sa kayo ani mo naangkon, pila ispagtawag din ka na ito igsoon sa itong numero. Naghihatag ka ninyo. O, comment sa itong Facebook Live o di ba ka? Pihin mo sa akong messenger Daniel Evangel or text mo sa numero nga akong gihatag. Katong adunay mga testimony, pwede mo text, pwede mo tawag. Apan katong ay pangutana, i-text lang igan. Kung gusto nimo itawag, unya umas ng programa, itawag. Diha sa Kidapawan City, nalipay ko baybay ng atong mga dealers diha. Banda sa North Cotabato. Naguna igsoon diha sa Tulunan si Kaibigan Toto Gauran, dagan siya Vegemax Aroma dito. At dumay ito taga Tulunan sa Barangay F. Cayo. Ilado man na ang pamilya Gauran diha. Pakita lamang ang panimalay ni Kaibigan Toto Gauran. Wa na sila itindahan. Balayra na siya. Pero bago ay palang igsoon, nagpa-deliver siya sa Sinta, kagarapang Vegemax. O yan yatag man taga 10 plus 1. So sa Sinta ay 6, kagarapa to aniya. Yatagan po siya aroma dito. Diya sa Barangay F. Cayo, Toto Gauran. And then, pag naamo sentro sa Kidapawan, na diya igsoon sunod mismo sa KMCC Supermart, Midi Pharmacy. O niya, na po diya igsoon sa Maligaya Baligdung, Kidapawan City, kang Jeffrey Cayo. Jeffrey Cayo, Maligaya Baligdung, di na po diya sa Joy Native Coffee sa Tungol Dato Montual. Joy Native Coffee igsoon. Napo diya sa Bagong Tapay, Mlang, North Cotabato, kang Bernadita Ramos. Ato ng dealer sa itong produkto nga Vegemax o Garuma. O napo diya kang Pastor Marlon Ramos diya sa Barangay Lanao, Kidapawan City. O diya po kang Igan Mercy Boyser sa Kamarahan President Ruas. Uy, salamat na tayo produkto diya sa President Ruas sa Kamarahan ilan ni Igan Mercy Boyser. O diya po kang Ayan Boyser sa Oswa Singaw, Kidapawan City. Ayan Boyser o kang Phoebe Guevara o Guevara, Barangay Lanao, Kidapawan City. Lipay kay Kuigsoon o bye-bye ng ato mga dealers diha sa Kidapawan o diha sa North Cotabato. O na po diha kang kaibigang Jeffrey Cayo sa Maligaya, Baligdung, Kidapawan City. Okay, matatong ibasa kanya, no? Pag naamo diya sa Matalam, diya sa Dison Store, kanang usa kag dakong grocery store, halo sa kilid sa publika CR, makaibigan. Ano mo diya? Then, diya po sa Kidapawan City Centro, na diya pangita lamang si Merilo Pulido, second floor, VN is a building, at mang mismo sa Kidapawan National High School. Diya sa poblasyon, Kidapawan City, natay produkto niya, Vegemax Aroma o Coffee na to. Nasa second floor sa VN is a building, murag opisina sa Manulife Insurance. At mga mismo sa Kidapawan National High School. Atong oras karon 45 minutos malipas sa

0: Ingo karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Kapitan sa Barangay Baliyo ka Davao City suspendido og usa ka tuig. Kung ano atong siren sa report ni kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy. Nanukad sa radyo kaibigan na Valencia City. Kaibigang Nuinim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas headlines.
2: Gibarugan karon ni Barangay Captain Ricky Iking Liparon sa Barangay Baliok nga inosinti siya sa mga pasangil nga gipasaka batok kaniya taliwala sa gipagawas nga suspension order alang sa usa ka tuig nga nadawat gikan sa Office of the Ombudsman Mindanao. Sa pakighinabi kang Liparon, giingon niya nga gihaon na sa Ombudsman Mindanao ang iyang suspension order sa iyang buhatan sa barangay samtang anaa siya sa Manila aron sa pagdawat sa iyang pasidungog sa 2026 Philippine Leaders Award. Matod pa sa kapitan, ang maong reklamo nagugat gikan sa pipila ka mga kagawad tungod sa giingong korupsyon nga nahitabo sa Dolly Tupad program. Apan hugot niyang giklaro nga wala nahitabo ang maong pasangil. Ibutyag usab sa kapitan nga bisan piso wala siya gikawat ilabi na sa Dolly Tupad tungod kay ang mga miyembro sa Dolly mismo ang muhatag sa kwarta direkta sa mga benepisyaryo kung aduna may mga programa. Balita hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Nionem Rafisura Kainoy sa mga report at kadato sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Sa atong mga listeners o users sa atong Vigimax, bisita mo sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan para palay ta madungog. Labi diha karon sa atong bag-ong partner station ni Xuon, duha na ka istasyon atong nabayaran diha sa Panabo City. Ana mo diha sa istasyonan sa Infinite FM. Na Santo Niño, sakay na mo tricycle, patod mo dito Santo Niño, Panabo City. Diyagin na atbang sa Panabo City Inn or Hotel. Na di ay building na second floor igsoon, makita niyo babaw na ay antena. Anak mo diha, diya mo palit sa atong produkto ng Vigimax Aroma para padayon kaiting bayad na raban ako. Palit mo dito para di ako mag-cast out o magpadala o gabaya dito para padayon tamadungog igsoon kay kusog ng estasyonan na binaang 96.1. O niya, pagtuapod mo dito sa Kapalong at tumo sa Big FM. Sila nga itong dealer diya igsoon sa Kapalong ang Big FM. Anak mo diya. Natay Vigimax Aroma diya. Hopefully, magkadalikyat ko diya igsoon. No? I don't know kung makaya pa na ako karong simana. Ay, halos mouth na ito sila. Laing balita mga kaibigan. Gikan din ni sa Radyo Kaibigan Valencia at Duta igsoon sa atong partner station dito sa Gipos, Sambuanga del Sur sa Barangay Radio. Alang sa detalye aning balita nga duwa ka motorsiklo nga nagsungag sa Vicencio sagon tulo ka individual gitawong kritikal. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Francis Rapp Limit. Nanukad sa Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Tulo ka mga individual ang kritikal human aksidente nagsungag ang duha ka motorsiklo alas 6:40 sa gabi kanito naglabay nga adlaw September 20 2026 detong dapita sa Barangay Kapatagan lungsod sa Vincenzo Sagon sa Sambuanga del Sur. Basis sa inisyang investigasyon, nagpadulong gikan sa Barangay Liangan paingo sa Barangay Kugon ang duha ka mga motorsiklo sadyang nagbangga kini sa tunga mismo sa karsada tungod sa kakusog sa impact na bulandos ang duha ka driver ug ang back rider. Hinungdan silang naangkon nga grabing mga samad sa ilang kalawasan. Nagkaangkon ng mga samad sa ulo ug tiil ang tulo ka mga biktima o gilid nga gidala sa Margo sa Tubig Regional Hospital alang sa medikal nga pag-atiman. Samtang doon ka motorsiklo nga nalambigit sa mga aksidente, gidala na sa Vincenzo Sagon Municipal Police Station alang sa ustong disposisyon. Padayon pang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang tukmang hinungdan sa mga aksidente. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ini ang inyong kaibigan Francis Ralph Fumet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Limit sa maong report at produkto igsoon anak mo sa estasyonan diha sa Barangay Radio. Natay Vigimax o Garoma diha. Good morning, Pastor Dan. Tinuod yod makaayo ang imong mga produkto. Kay akong tuhod nganing sakit, akong gibutangan og Vegemax nawala gyud ang kasakit. Daghan kaayong salamat og labaw sa tanan sa atong Ginoo. Si Siling di ay ni Bayugan. Rosario Agusan del Sur. Ah, Bayugan Tris. Bayugan Tris, Rosario Agusan del Sur. Salamat niya kanimo, kaibigang Siling. Salamat din kayo. Ang atong produkto igsoon diha sa Rosario, mapalit diha sa istasyonan mismo sa Metro FM. Along the highway ra igsoon kung gikan ka din sa Bayugan Tris, di ka pa maabot sa sentro na di ang Metro FM sa imong right side. Pag napo ka sentro dito sa RTR Pharmacy. Ato na, mura na itong pharmacy igsoon diha sa Kuana, Agusan del Norte. Usari atong pharmacy diha nga na ay Aroma. Oga, napo na itong pinagpalang kapsula diha atong Vegemax sa RTR Pharmacy. Wala ang butika diha igsoon sa Agusan del Sur nga na ay Aroma, except aning atong RTR diha sa Rosario, RTR Pharmacy. So nanay Siling, may buntag og salamat din kaayo. Actually kining atong Vegemax sa mga rheumatitis. Kanang bisag imo lang nang buksan ang kuha kay oil asod imo nang haplas. Kaysa diyang gisugdan ako una kining Vegemax. Pag-abot sa ako gyud. Ako ning gisuwayan sa usa ka barangay diya sa Sungko Lantapan. Wala mi gipainom. Nagimo lang mi og kanang murag kon baka nang pahid operation. Libreng pahid pahiran ra. Kato mga tudlo nga halos di mo makomo o di mabukad, butangan lang to o haplasan lang siya gamay nga Vegemax. Gwitter, haplasan ng gamay, sakit sa abaga, nga halos di mapataas imong kamot. Haplas sila nga ni gamay imong abaga o kanang oil sa Vegemax. Pwede gapon aroma igsoon, mabati ginimo ang pagka-relieve gikan sa imong sakit. So, butangan mo na siya gamay nga Vegemax. Pwede po taplasan sa haplas. Nindot kay Ikson. Kahit dagang gatisipay ka naman kamot nga din nila mataas, haplasan ka nila ilang abaga o gamay lang yun kayong Vegemax. Mawala. Mga nangingon din ni kaibigang Siling iyang TL sakit, ilang kunong gihaplasan o Vegemax na wag tang ang sakit. Wow. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Buangka del Sur at Dutag Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Panagtagay ni Sangpot sa Tinigbasay dito sa Carmen Bohol. Uy, kung ano, atong siron pinagi sa report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Naangol ang usa ka 56 anyos nga lalaki human giingong gitigba sa kauban niini taliwala sa ilang panagtagay dito sa lungsod sa Carmen Bohol sa niaging gabi. Ang biktima usa ka minyo residente sa lungsod sa Pilar Bohol kinsa nasamdan sa nagadaiyang bahin sa lawas human sa panaglalis niini sa suspect dito sa Barangay Buena Vista, Carmen Bohol. Ang suspect usa ka 36 anyos minyo mag-uuma og residente ra usab sa Maong Dapit. Nagtagay sila uban sa pipila ka kauban sa usa ka balay sa dihang naglalis ang biktima og suspect. Giingong mikuha ang suspect og bolo o gitigbas ang biktima sa makadaghang higayon sa nagkadaiyang parte sa lawas niini sa wala pa kini miikyas. Gidala dayon ang biktima sa ospital aron mapatambalan samtang gilusad sa kapulisan ang pagpangita sa suspect og nasikop kini sa balay sa iyang igsoon dito sa Barangay Buena Vista. Na-recover usab ang bolo nga ingong gigamit sa pag-atake. Samala sa kapulisan, ang hinungdan sa insidente, mao ang wala pagsinabtanay tali sa duha samtang kini lango sa ilimnong makahubog. Giandam na karon ang kaso nga frustrated homicide batok sa suspitsado. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini sa Nora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao, Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Nora Canelio Acas sa mong report at itong produkto palit niya sa Hot FM at Tubigon Bohol. Laing balita mga kaibigan. Usa ka 32 anyos nga babae sa Malaybalay City nasikop sa giingong illegal practice of a dentistry. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Gidakop sa RACU Cybercrime Bukidnon ang usa ka 32 anyos nga babae human kini gireklamo sa Philippine Dental Association Bukidnon Chapter tungod sa giingong illegal practice of dentistry. Alas 3 sa hapon gidihang gibahigayon ang pagsikop sa usa ka boarding house sa Prop 2 Barangay 3 Malaybalay City. Ang suspitsado na ilhan siyang Facebook name nga Kate, aron itulog ka mga anak, live-in partner o residente sa Alae, Manolo Fortis, Bukidnon. Gingong nag-post kini sa social media bahayan sa Gitanya nga dental services. Base sa reklamo, nasikop ang babae tungod sa giingong pagtawad og braces ug retainer bisan wala kini lisensya sa pagpractice isip dentista nga gilambigit sa paglapas sa Republic Act 989484 o illegal practice of dentistry. Ato sa operasyon na sakmit gikan sa iyang posisyon, ang pipila ka mga gamit nga giingong gigamit sa dental services likip ang nail drill, Realme cellphone, mouth mirror, low speed burr, keychain, ligatures, wire cutter, explorer, cotton pliers, glass slab, power chain, driver's license ID, cheek detector o micromotor low-speed handpiece. Human sa operasyon, ang dirakpan gidala sa Malaybalay City Police Station di inipasla kini sa kusodiya samtang giandam na ang kasong ipasaka bato kaniya. Balitang harog ganato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narukad na lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Chris Egan Charmy S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Charmy Pangin sa maong report sa taga paborangit sa Valencia. Adto mo sa Alcuino Emporium. Adi atong produkto ng VGMAX aroma na po tayo coffee dia. Ano mo tayo ikson? Nagpadayon ng atong special price para sa tanan. O niyang atong 10 plus 1 para sa mga dealers inyong ma-avail igsoon diha sa Alcuino Emporium sa atong kaning opisina sa atong kaibigan na maupod sa Maramag diha pod sa Wao na 10 plus 1 diha. Pakita lang diha si ihada na ko kaibigang Rospe at yung building at bangan ng bagoong ginakonstruct ang merkado na tay VGMAX diha ang dagan o aroma then 10 plus 1 na diha niya ubos atong presyo pod para lang pod sa atong mga listeners. Mapod sa Kadingilan, diapod sa Hingoog, o diapod sa Mangagoy Bislig City. Dennis Cabrera, Diaz Tobigon Bol, thank you for listening. Then, maayong buntag, pasulan asa, kapalit, o VGMAX sa Kalina, na diya sa L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy. Kanang L300 tungod kay kaning, kuna, kaning terminal sa L300. Karon mga bao-bao na diya, mga dulog na, ang pag-park diha. Nadia ang Pharmacy L300 diha palit ang produkto ng VGMAX o aroma. Kanara itong pharmacy diha ang anay aroma sa L300 sa Kalinar. Laing balita mga kaibigan, balita ang hiligay nun. Usa o duwag ka magkasusyo sa negosyo patay sang gintero sa Niway Iloilo. Aron hiyata ka na ito ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa GTFM Lambunao, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Pariyo nga patay ang duha ka mga business partners sa gimbagtero sa Barangay Tambala, Niway, Iloilo. Base sa investigasyon sa Niway Police, nagatindog sa day alias June Cagales Intay sa Guasang Changi sa nagabot ang mga suspect na sakay sa salakyan. Una nga nagbraw ang driver, kagriyong naging tiro si June na naigo sa ulo ang biktima. Nagparawag pagiring siya kasuspek alin sa salakyan kag siya ang nagtiro kay Nini. Base sa investigasyon, anay libyan partner ni Nini ang nagtiro kay Jun. Sunod sa Niway Police, Love Triangle ang isa sa mga ginasundan ng angulo. Ibaluan ang magkasosyo sa negosyo kanay Jun kag Nene kag pariyo sila ang nagkakapital sa Tiangge. Padayon ang at force operation sa mga suspect. Sa ngalan sa VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 GTFM Lambunao, Iloilo, Trugna, Baskugpa, Ay, ay, ay!
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Madamugit nga salamat, kaibigang Randy Laza, manukad diya sa GTFM Lambuna o Iloilo. Katapusang balita, mga kaibigan. Tulog ka mga individual ang nadagpan sa duwa ka anti-illegal logging operation sa May Barobo, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez, nanukad sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Dakpan ang tulo ka mga individual human gipahigayan ang duha ka managlahing anti-illegal logging operation nga gipahigayan sa Barobo Municipal Police Station in coordination sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Liangga natong pitsa 19 ug 20 ning bulan sa September 2025. Unang nadakpan si alias Alpon nga hingkod na ang pangidaron sa oras alas 10:30 sa gabi natong pitsa 19 bisa may proxing ko barangay Kauswagan Barobo ug residente sa mga lugar. Nakonpiska gikan kaniya ang 46 ka piraso nga bintoko lokal nga gitawag og buntan nga Sun Lumber nga dunay total volume nga kapin 151 ka board feet nga gibanaban ang market value nga 3036 ka pesos. Samtang sa laing operasyon alas 12:30 sa kadlaw niya itong September 20 sa Purok 3 Barangay Wakat na dakpan usab ang duha pa ka mga individual nga gila sa alias nga Anthony o Jesse nga mga residente sa Barangay Payasan Liangga, Surigao del Sur. Nakonpiska sa mga operasyon ang 28 ka piraso nga bintoko buntan, 23 ka piraso nga bayang o 21 ka piraso nga lawaan lumber nga adunay hiniusang volume nga kapin 264 ka board feet o gibanaban ang market value nga 5,808 ka pesos. Sa kinatibukan mukabat sa 415 ka board feet nga assorted Sun Lumber nga doon ay gibanaban ang market value nga 8,844 ka pesos na kumpiska sa duha ka operasyon. Gidala ang mga nadagpan o ang mga nakumpiskang kahoy sa Barobo Municipal Police Station alang sa usong dokumentasyon o disposisyon o gikatakdag itugyan nga to sa DNR Liangga. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linuset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez sa maong report. Kat mga kaibigan, tigong oras sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ato mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamili itong magaingon, prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Gana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Ayong balita, alang sa aptong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ANA, ang GRD Printing Services.
11: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo, ang GRD Quezon Printing Services, nga mo servisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: interes kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Pawn Shop.
0: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
3: FA Pawn Shop.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Isip po sa ka-teenager for the go na bakas sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya o dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, di kaysa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
7: Happy anniversary!
8: I love him! So
7: beautiful! Akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing?
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di apa?
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibang lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyag 90.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Tugay lagi kayo kung humans akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
2: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon anak. Pwede na nimo i-report.
1: Biay, nga naman.
2: Kay na anatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, mapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o usahay kurap na proseso sa mga opisina.
1: Unsa man dapat ilang buhaton?
2: Dapat naa sila'y citizen's charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
1: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
2: Sakto kaayo. Bawal na gyud na o kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. I-report tayon.
3: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA, ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
8: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kiniyag 90.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ako gayong pagpasalamat Pastor nga Bonjour no. Akong bana na Olian. Ako gayong pagpasalamat Pastor. Kay ako pud gihubak ko Pastor pulo kadlaw tumaran ako igimat na Olian ra gyud ko Pastor akong hubak. Ako gayong pagpasalamat Pastor.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Ala, kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na gitna ayo.
12: Naa pa di ay na.
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na ta diri no,
16: accessible ug affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Isa kita ukyan akong banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pakalastris ka na yung masasadyo ko, ako siyang ilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa among mga dadunon. Dayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga lamay na kayang tulog. Ako walala ko siya, sanduga. Then pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siyang giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti Rabaku, ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man, sa'yo lang ka ng gabuntag, masakit na siya, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka Pastor na BG Max, laugian doon siya.
2: So, wa na inoon madalag, wa na madalag hospital? Wa na.
3: Wa na, Pastor.
2: Okay. So, salamat kayo.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod kog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Happy anniversary.
8: I love you.
7: Akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di apa?
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Lu, nganong katakian ka man?
13: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
12: Wa may problema Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
14: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
8: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Surprise, Lola!
17: Hala, on siya na!
16: Happy anniversary, Lolo, Lola!
17: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
18: Naapay ba nga t-shirt, oh?
17: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapagi mga match nga na atong nawo
8: og mga giveaways para sa bisita lula.
17: Hala oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagang kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: 1000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
2: the best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at Ugni.

0: Number one means you're always on top.
1: Radyo Kaibigan 98.5.
2: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
3: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo.
1: Radyo Kaibigan,
0: your number one radio.
1: Oh, 98.5.